angeke ngempela sahluleka mase yamba no Jesu mbili mzuzu shali ora lesine kuhlelo libo lokuqala siyakubingelela mosande vulela umsakazo wakho bekade sihamba ngomculo amazayoni sesohlangana ke futhi kulesithathu oluzayo phakathi ka 3 no 4 nemimezelo kanjalo kanjalo okwamanje sithi siyadala ngolimi lethu singena ngendumiso siyadumisa kuleli hora sikhumbuza ke njamanzi besikhuluma ngawo omdala nomusha nomncane sikhuluma ngamazwi namhlanje akuthi asibe ngabantu abenza izinto ezifanele nezilungile ngokungabheki abantu ukuthi kuzokwenzekalani usibanibani bathini abanye abantu bakhulumani ngawo yabona masingaya ngalokho ngeke sa achieve lutho empilweni do what you feel in your heart to be right, for you'll be criticized anyway. Yenza lokho okuzwa enhlizweni yakho nowaziyo ukuthi ku right kulungile ngoba abantu bohlala beqeka namhlanje wena usanda vulela umsokazo kwakho besikhuluma ngale ngalolu daba amazwi engiwabhalile lapha ku Facebook page uPNDP ngithi ngeke ujabulise bonke abantu abanye bakuhleba noma usuke wabenze lokuthize ngakho ke ungayeki ukwenza okuhle okulungele wena uma nje kungalimazi ilungelo lomunye umuntu qhubeka ukwenze ngizokhuluma nomuntu owenze labantu izinto ezithize owasiza abantu enento enhlizweni yakhe ukuthi ngiya investa ngelinye ilanga lesandla songeza khona ezokugeza ngempela kodwa khona ezinye ezikubukayo nje bese ngazi ukuthi awukazi wabenzela lutho yabona ngengafuna ngizoba nomcimbana omunye ayi prayer khona omunye umcimbi kangizoba nayo ngifuna omunye uza kwethu engake ngamsiza kokuthize isimo sisibi ngiyakulento ukuthi ungathi momsiza umuntu umtshele uzitshele ukuthi uyokusiza wena enze okulungile ngoba wazi ukuthi kunomvuzo malithi iBhayibheli singaye ukwenza okuhle ngoba kunomvuzo senza lokho okuhle whether ukusiza umuntu whether yinto ejabulisa wena kodwa as long as iyinhlunga limaza omunye umuntu wazi ukuthi udumo leya kuNkulunkulu loza kwethu in the industry ngiyamcela ukuthi emva kokumsiza eminyakeni nje owodwa noma imbile edlule wafika isimo ixakekile kunento ethize ayidinga imoto ukuthi ngidinga imoto akanawo no petrol ngifake konke lokho futhi mayibuya imoto ngendlela isimo sasisibi ngakhona ibuya ingenawo no petrol kanti yambuka bolude yabuya nje isi empty shilo umuntu ngimnika imoto ngamnikeza u petrol ngaphezulu kanti hamba zakwethu uyosiza wabuya nayo i empty wanginikeza nansi imoto Yabona ngama uyitshela ukuthi bosiza abantu khona la usacrifice khona. Yabona la ngiya sacrifice nami anginalutho kodwa kumele ngilekelele lo muntu. Ngithe ngimdinga. Wathi hey yazi ngiyengicharge. Hey. Imali engaka. Ngimdingela into eseyisiza mina. Wathi wasengitshela ukuthi uyacharge. Ngenza le example ukuthi nawo usizakale yangisiza into yokuthi ngazi ukuthi uma senzo kuhle nasebantwini asenzi ngoba sibheke ukuthi ngaso sonke isikhathi sizoncedakala kodwa senza ngoba siyazi kunomvuzo ekwenzeni okuhle njengoba lisho iBhayibheli don't stop doing the right thing into e right ekumele uyenze udumo lya kuNkulunkulu and uNkulunkulu unendlela yakhe yokuvuza nokunika umvuzo abantu abenze okuhle soke ngizothi ungathi mawenze okuhle wenze okuhle ubheke okuthize yes kungenzeka makuthiwa ngempela umsiza munye umuntu yokusiza ngelinye ilanga isho njalo khona ngempela abakusiza kodwa khona abayoqhamuka bangenzi lutho ungayeki ukwenza okuhle ngizothi kwena ungabi discouraged namhlanje ngizothi qhubeka wenze okuhle uqhubeka wenze okuhle qhubeka wenze okuhle lisho njalo iBhayibheli uNkulunkulu unendlela yakhe eGalatiya 6:9
kepha masingakhathale kwenzeni okuhle ngokuba siyakuvuna ngesikhathi esifanele uma singadangali ngiyacela ungadangali qhubeka wenze okuhle lalela umoya ungcwele uma ekhole ethi yenze lento yenze ngizothi lalela umoya lalela umuntu wakho ngaphakathi uma ethi yenze lento yenze lapha emndenini wakini ungayeki ukuthi uzolungisa ikhaya ngoba uthi nje kuyafana abahleli kulona mhlawumbe wena uhlali khona ubi ukukhona into ethi kuwe lungisa kunomvuzo uNkulunkulu khona ezinye izinto esiphuthelwa izona ngoba asafuna ukwenza ngenxa ye experience esike saba nayo sikhohle ukuthi uNkulunkulu ungaphezulu kwama experience eswa experience lethini and unondlela afuna ukuqeqesha ngayo nakulungisa ngayo ukuze udumo liye kuye ngaso sonke isikhathi so ngizothi hambi yolungisa ikhaya la kini hambi yokwenza lento abodade wena bangafuni khona ezinye izinto esike sikhulume nomndeni ukuthi hlale phansi asenzeni ukuthi akufaka imali abantu ba complain kodwa mase yenze usuyenzile into sebeyayifuna futhi sebeyayisebenzisa so empilweni kunalabantu abanjalo kodwa siye ukwenza ukuhle ngoba siyazi kunomvuzo kithi khona izinto ezisebenzela thina ezingasebenzela abanye abantu esingayenza sikhulume noma size sikhulume sisesikhale sithi kodwa sibantu bana ungisizanga kanti uNkulunkulu vele beyingekho lapha into ebeyisekwenzeni ulalele uNkulunkulu wenze lokho inkosi noma umoya wakho othi ubwenze ngaleso sikhathi go and help qhubeka usiza abantu odinga usizo umsize ukuthi uyakusiza ngelinye ilanga noma akakusizi siza sometimes you will sacrifice your only last thing onayo kodwa uduma imali kuNkulunkulu umoya wakho mawuvuma ukuthi yenze yenze kunomvuzo uNkulunkulu azonika wena hayi lo munye umuntu uzonika wena ungayeki ungakhathale ukwenza okuhle ngoba ngesikhathi esifanele siyakuvuza uNkulunkulu yakusho njalo la mazwi ngithi ke ngeke ujabulise bonke abantu khona abanye uzothi sobenzele bakhulume kabi ungayeki khona abanye bazokuhleba bahlangane nawe ngabanye abantu ungayeki abanye sabafaka emsebenzini basijikela ungayeki ukufaka abanye abantu emsebenzini ngenxa yalo muntu oyedwa ngiyazi ukuthi sekufanele uvule amehlo wenze indlela wenze ngenye indlela izinto ngendlela ehlukile ngoba usunobuhlakani nezinto osuyibonile endleleni kodwa ungayeki umuthi umoya wakho sizomunye umuntu umsizi bohlala begxekwa abantu bohlala behleba bohlala bekufisela okubi ngisho usubenzele konke kodwa siyeke ukwenza okuhle ngoba kunomvuzo kithi inkosi iqhelisa wena angazi ngikhuluma nobani khona lo osedangele khona lo osebe discourage khona lo limele linyezwa abantu abasizile qhubeka wenze okuhle siyabuya ngapha 0791639874 siyadala ngolimi lethu sikhuluma okuhle phezulu kwempilo zethu noma kunjalo 0860002437 ishumi imizuzu shale ora lesine uhlelo libe lokuqala gama lami uphindi phisa ubonana

0: Nango obrigwana la uthini na uthi yalandezela le nto le kanti ke wathola uKelvin Fallo ethini na ethi everybody wanna be in love. Nango obrigwana ethi yalandezela.
1: Mhm. Iyangichaza ke le ligama.
0: Eh nambe ngayazi
1: le. Bengayazi impela ukuthi
0: uthini.
1: Isithethele.
0: Eh ngizongoba seyichaza utho isithethele.
1: Eh inhle le nto. Eh imkahle. Ithe ukuthi kuyondleka emzimbeni nyathela ngabantwana. Iyalandezela le.
0: Oh umancinsisa.
1: Mancinsisa.
0: Okay.
1: Sela kanjalo ke manje masiqala manje mawufika uyelandezela madodana lento. Ah suka.
0: Iyagwala ephinife.
1: Elilamhlala lemenela.
0: Akusizi njalo ukugqalwa ephinife. Sekwaba nezife eyiningi wamaqakala, amagauti, yini yini, iBP, ushukela, wena lokhu uthi ngifuna ukugqalwa ephinife.
1: Hayi bafethu.
2: Yarapha mbro.
1: Yabona nje. Abomrapha, abomroza mina angiyazi.
0: Hayi mina ngikhuluma nje ngokwezempilo.
1: Hayi mroza, mroza ngeke. Siyekele, sibafuna beyandezela phela.
2: Yafona nesimo sezulu asihle kahle mntase.
1: Kalizona.
0: Hayi, stats uyayivuma yena into abayishoyo.
3: Hayi nge. Mroza,
1: vele ugqibezela kayandezela umncanyana kumzini.
0: Ehhe, phela ngisholo ukuthi yebo akagcwale phini face. Kodwa kude kabi nokugula.
1: Aw nge ukuthi nokugula.
3: Ngikude kabi mina nokugula.
2: Asikhohleleni.
3: Asikhohleleni.
0: Bathi ingalaka chawetha do. Bathi ingalaka chawetha do. Kodwa manje kulo dadu inkingi ikuphi? Abangena bo dadu kungena abantu abadala.
1: Ngesimanga sokuthi nje kunene lisaka.
0: Abanye bathi lisaka check we are where we are. Abanye bayiphambanisa abanye bathi we are here where we are. Hey bakithi kuningi. Kuningi abakushona.
1: Uyazi mina ngithi asene njani?
0: Ngithi ukuthi where we are we are.
1: Uyazi mina ngisene njani?
0: Eh?
1: Asibabuzi.
0: Sivele simbuzo.
1: Asimthathe umuntu omdala simbuzo. Sibone ukuthi uzoyimela le nto emelwe yengane.
0: Kulungile akakabe udadoko ke naye.
1: Yeah, akabe udadoko sizwe ukuthi uzoyimela yini.
4: Uyinkalakatha for sure wedado.
0: Ake sithatho heda nje sizo. Because sawubona?
5: Yebo sawubona.
1: Eh inkalakatha.
0: Ah uvula umsakazo siyamdlula. Ake sithole omunye ukhoze sawubona? Kuyaphuthuma kusekuseni.
1: Ukhoze hi. Hello.
0: Sawubona?
1: Hello.
0: Okay ngoba ngathi basayilungiselela angazi.
1: Sebe yasaba
0: manje. Sebethukile kunile uyazi.
1: Because breakfast. Yeah, batatho sawubona.
5: Kuphi mkhulu mbatatho manje show the kid more.
1: Eh, but manje uyaphila.
5: Hayi uyaphila, uyaphila. Uyaphila manje kid more.
1: Okay, lalela ke batatho, sokubuza umbuzo nje emhlanu.
5: Yebo.
1: Sokunikeza 2 minutes kuphela.
5: Yeah, bawulalela batatho.
1: Naso.
0: Okay, akwenze kanje, akwenze kanjena ngoba ngifuna le nto ihambe ngeqiniso. Na siya 5 4 3 2 1.
1: Wetha joke lempela sonto esiya kuyona kuzodlala amaqembu ebhola amabili imaphi lawo maqembu futhi badlalela kuphi le ndawo

0: enangale nje kweingoma ukuthi khona okuthile okuthintayo uma ngabe sikhuluma ngobaba uBabsi Mlangeni njengamanje sidonsa ingoma yakhe
1: asimlande ubaba uBabsi Mlangeni shokumnandi athi ntombi ngiyakuthanda

Yabona ke sibonge kakhulu sithathe lithuba sibonge kakhulu za kwethu lo beyibambe lokoloko kuzobe siyangena nathi manje kakhulukazi ke uhlelo la sekuseni breakfast show sasifikele nathi manje ukhona uMakhosi ukhona ke futhi la siya kanti ke sithi ke na jabula ujule kungolesithathu ke namhlanje yebo ngizwile bekhuluma la ngobaba uBhabsi Mlangeni siyazana nale yansizwa madoda iteketise nje khulume nje khulume uze umchaze uze ukuthi ayikhona na uyachazela ukuthi uma umuntu onjena na induku yami ngisiza la mangabonwa ngibona kahle khumbula kahle ke indodana yakhe ehe uBig Boy Mlangeni hayi mase ngihleli nabo sihleli la studio nomunye ethe ucha ngibona lolo ucha kuba mnandi ube inqaba Big Boy wahamba aqala ke kodwa nangu baba ke impela baye basho njalo bathi hayi ke sekuba mnandi kube nje yasenindawonye asithi manje sibheka kumdlalo weingane kodwa ke sizaziqala sitshela ukuthi ke masingakangeni kodado siyakubingelela siyakutshela ukuzoba novukani abese siya emahostela simakiregister neinsizwa sisathe neingcingo zakho kanti namhlanje futhi ke ake ngisho ngithe ngathi kuzosihambela kahle impela impela lapha ya kwesasubuka bavamsuka lapha nibabiyela soke sesibona ukuthi kuhamba kanjani ubani lwesimphathelwane singaqajelayo kwamanje ukuthi ngisho bani mangisho njena ngizokutshela ukuthi namhlanje usuku olwaziwa njengosukulwani kodwa kuthinta ke indoni yamanzi umuntu omhle national beauty hey singizokutshela kodwa okwamanje siqhubeke sithi ke nangu umzukulu kaShafuza uthi yena ke kuluva wami

0: ubani owenza lo msindo? Inyoni.
1: Yebo, inyoni. Asimshelele izandla. Yini le ekhonkothayo? Umsindo futhi uzokala uqhamuka ngasepaki. Akusiyoni kawo.
2: Yinje khonkothayo mamthembi.
1: Yebo, yinje khonkothayo ntombazane yami. Ezandleni. Okay. Yini le eyenza lo msindo? Izakala iseduze. Mhlawumbe inkomo.
3: Cha, imvu.
1: Ha, yini eyenza lo msindo? Mhlawumbe ibhubesi.
2: Hayi cha, inkomo.
1: Ha, kwaze kwakuhle. Asimshekeni izandla futhi. Bangani bami kaze kajabula. Ubanike futhi lona owenza lo msindo. Inyoni?
2: Akusiyo inja noma inhlanzi.
3: Noma inkomo.
1: Cha. Ubaba uselele. Lokho ke sekusifikise emaphetheleni esikulethile namhlanje le ndaba. Ngiyethemba ukuthi bangani bami nithokozelile ola namhlanje futhi uhlelo. Kodwa ke ngaphambi kuba siye embuzweni, ake siphinde futhi thole iculo lethe limnandi.

0: Haibo, sisema hostela, no Lady D.
1: Yabona msishaya kanjena hayi ngathi ama soul brothers ohokadakanda awusuka ayingene kwena mleli khoze FM sema hostela sawubona sengivuka usinga njalo ya unjani
2: yebo uyaphila
1: hey angazi kanje ngizwa la emahlombe mangena le ngoma ukuthi ukuthi angiqabashini
2: uyaphila nami ngila imuntu esodini sasongana umene ngorezi lo mamkhosi
1: wenzani ungeke Uhleli? Ah, kungona odobi network iyangena noma ithanda ukuhlupa nje.
2: Ngiyabonga mamkhosi.
1: Baba uphile nje, uphile
2: mqondana. Nawe lapho.
1: Yeah. Angithatha umuye sawubona sema hostel.
3: Lady D.
1: Ujani?
3: Ngiyaphila bami njani?
1: Ya, ngiyaphila, ubale ngikhuluma naye.
3: Ishabo kade kumuzi lezo zithi ematekisini kanti intombi zethu ihlaliswa phambili kanti igcila imikhuba.
1: Ah, uyamkhumbula kodwa. Ah, ubheke umuzi madoda. Ah, wathi 91047. Inamba yakhe leyo, uthi angiyiphinde futhi emadadeni.
3: Uthi angiyiphinde. Ayi, mamkhosi ukhuluma noSenzo la. Umnye abaxhasane emahlabathini.
1: Yebo, yebo.
3: Ya, ke ngibingelele nje zonke inzuzo yilapha eblock. Oh, ebasuthini hostela. Zozakwandwa ndomalesheni.
1: Yebo.
3: Inzuzo zakwalanga, ofonqela, ophakamali. Inzuzo zakwamiyo kwedla.
1: Yebo.
3: Zonke nje bese ngingakhohlwa induna yami lapho esikhathaza.
1: Yebo.
3: Bese ngibingelele ubaba lapha babuqonqo amachitshana.
1: Ehhe.
3: Bese ngivala ngobaba uSkimani lapha ejiphi hostela. Nakhosha kokuqeda futhi wabheka okhulu angibongele ditisi
1: insizwa lezo siyabonga nathi
3: thank you
1: kubeke sihambe ngama bhuluka samlingana uzagqoka uni
4: yashefez
1: kale
4: ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa
1: ngizokuzwa
4: ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa
1: ngizokuzwa
4: Lawa ngishiya khona ngethetha lapho kothetha.
1: Hlala nje, ngeke udaily thetha, uhlala nje.
4: Lapho la ngishiya khona ngisiba bekhona, ayahamba weDK, oza nazo season endlela.
1: Nazo, ilezo engizithandayo lezo, bameme uthi daily thetha bathi mimfu. Ujani?
2: Bamkhosi.
1: Ujani?
2: Awumaleqolo efosela somkhosi.
1: Uwemaleqolo. Ya, nihlele eitolo.
2: Lahle no Sunpoint leneto ra ukhatumzila.
1: Oh, ngikhatumzila.
2: Wathi bo transport umakhanda naye, wambiza ngo tram.
1: Bego.
2: Wangapha yena eBergville.
1: Oh, eBergville. La kunoma umbuzi khona yena umango lo, hlobo yabo yamango le. Hayi, zwayo, inhlobo kamango eBergville.
2: Angokubuzela trambo la kula ku 20
1: umoba bathu moba yebo siyabonga
2: siyabonga mamkhosi
1: yakhoza nje umakasijava mngani wami unjani umoba waziwa base Bergville kuphela alizelwane sawubona
5: mamkhosi
1: unjani
5: yaphendana
1: ngiyaphila nami ubaye ngikhuluma naye
5: awukho lunga lo jamo jingo kungale kwana ngoma kusona sengaphuma ngikhethi ngibenze nanga ngoba FM aphetha
1: Iyajamba.
5: Ngithathe isifiso isitori isumile zakhele madoda wahamba ngayithanda kodwa ngiphuthuma ndoda omama nobaba bafune imithwalo yayo madoda ngangifanele ihlabathi neyinzini madoda masinta ukuthi mavilane lapha ngathi njani uvisi uhamba ngikhwadana fana sobusubekana ngoma ngayo ngemthatha madoda nofihla zondo cula ngabithi nejengo lesimthaya bafune bokhabade namacozo ngo
1: Siyabonga noma sikuzwela kude kodwa kulungile asatho
5: umuntu
1: iyo siyabonga sisike sema hostela
2: sawubona hostela mamdude sulabashe insizweni
1: la kade sikhona sulabashe wavela nje kuthina
2: cha na ngangingekho ngangisetho wena igamala zembumbulo inkazi emamdude
1: ufukela
2: mina ufukela mina emamdude ake ngithathe bemunye
1: thatha
2: Ake ngithatha umashini umfoka dibazana igosa langaphakathi lapha kwamahle hostel igophe madoda cha mamdudu ngithokoza umfana umaxhakaxhaka lo lakhe idube
1: lo lakhe idube ayi gxamalazi tell me baba
2: exactly
1: alithatha umoya sema hostel sawubona
6: oh mamgoza
1: ujani
6: Ngiyaphila njani wemamkhoza?
1: Hayi siyancenga thina siyancenga kufana.
6: Ehhe wemamkhoza sema hostel mamkhoza ake ngithathe nje insizwa elapha na nje 17 mamkhoza eyiqhiniphayo nje mamkhoza.
1: Ungikhonzele obani?
6: Eh umdidiyele umdidiyele wakhona mamkhoza umkhalambazo kube zoba umzala wami ubhukuda mlwane kuzoba uthomthetho umfuka sibiya kuzoba uJavas Khumalo abalapha na nje eThekwini 17 emlazi. Wemamkhoza.
1: Kuphi ngase stadium noma phakathi?
6: Ngase stadium nje phela 17 ilanga ngasemnyande mall.
1: Impela, impela ungikhonzele.
6: Awu impela mamkhoza ngingophumulana eairport ngwakamafuleka mina ngilapha kwaNongoma entabeni yezulu.
1: Siyabonga.
6: Siyabonga mamkhoza.
1: Uthi eairport angize kwena ke sema hostel sawubona?
2: Awu sawubona mamdudu khoza u athu athu bekumuzi athu bekumuzi ngaba ngikhe emhlabeni kuba engangizala nguma
1: yebo uyazi transport nonke nifika ngayo lo
2: nyanga zishagalelunye esingithe sini sakhe
1: indonsa nje isigwebe sincane sihle sophela kamnandi ushaya itoli after 9 months
2: mamkhoza ukhuluma no Sandiso kaSibisi lapha na Cosmos City osuka eCosmo aye eMidrand. Ephinde sifuke lapha eIvory ezela eCosmo naseyani June naseDeco Park.
1: Yeah.
2: Ngifuke nginomhlongo lapha umhlongo uhamba ngeJY26. Nginovusa umfo kaMpanzi uhamba MK32. Bese ngakhohlwa ngumbala kaMalume lapha abantu fana no.
1: Ehhe.
2: Amambizo ngontule lenkweni uhamba kwena ngeMKX63. Enomunye umfo kaMalume abantu nogwaja. Ngunyanini lapha engizalwa khona kwaNtuthu.
1: Ngiyakuzwa. Hayi akube mnandi.
2: Ngiyabonga mamkhosi ngiyabonga kakhulu.
1: Okay.
2: Ngiyabonga.
1: Yabona ke ngavana akhumbula umzonjani ngakhumbula odiliza khumbula zonke insizwa lapha ematexini apho nempathweni umuntu mefikile nje uthola ubukhosi bodwa ngithathe futhi omunye sawona
7: hey kiya msakazi kiya msakazi kiya msakazi
1: kiya manje
7: kiya
1: kiya noma ngekiya
7: kiya kiya umnyango kiya bala manje bala hey uyaphila msakazi
1: hawo ngoba sengena yona sengiyavala okay
7: hawo Hey, usema zulini lapha diwa stop.
1: Adikhes.
7: Uyikhoma zomkhoflo. Yimsebenzi. Uyikhoma zomkhoflo kwazonke into nabantu. Kiya, kiya.
1: Okay, sengiyakhiya phela.
7: Kiya, ikhoma zomkhoflo nabantu kiya.
1: Okay. Ngiyeke ngihambe manje.

Niyakhohlwa ukuthi masiqhubeka nohlelo sibuyela ngalena kuningi kakhulu esiniphathele kona njengenjwayelo ngolesithathu ne tea time yona ikhona ke futhi ne tea time kanti njengamanje ake ngihambe ngayo uJabulo Blose siyobona sithi cababa eindabeni uthi ke vula mzala.

0: ukuphefumula. Manje ke usungabe wami phela ngoba uthi abantu bempenjani.
1: Hey hey hey, manje ungazongihlanyela mina. Hawu.
0: Ngingibhedela. Oh, ahle kuba nolaka. Yazi njalo mase ngibanjwe ingidi kanje. Ngivele ngikubona ula ezandleni zami. Mama uzalana kancane phela.
1: Mandla, mandla. Awungeke. Ngicela ungiyeke mandla, ngizomtshela inhlanhla.
0: Hayi, phela naye ngamringela mfethu untahlo ukuthi cha. Ngifuna ukuthi wena namhlanje ulala lapha
1: endlini. Mandla ngizongihlanganela mina. Mandla ngithe awungeke. Yazi ngifuna ukuthi lasi njengamandla sihlona namhlanje.
0: Awukwazima kancane.
1: Mandla ngithe ngiyeke.
0: Ngisaringa nawe mfethu yini.
2: Yini namandla ohlukane phansi nokhethi intombi yabhuti wami.
0: Wena ke nje uzongihambela ke wena Thabisile noma Thabile.
3: Hey, okahle wena kwenze njani la kuwena?
0: Usefikile ku Romeo ke manje uzosindisa u Juliet.
3: Sithini phela? Hey wena phara, awudede lukhethi wena manje ungaze kusakaze
0: ngokuli bana. Bela intombi yami le Romeo.
1: Hayibo.
3: Hey, ye wena phana, lalela. Uma ungafuni sicabane, yeke lukhethi bese ususuka phambili.
0: Uzokwenzani? Uzokwenzani baba? Usokwenzani?
3: Hey wena, mama. Hey wena. Twayila kabi wena. Umshaka nje wena. Hey. Thatha u Juliet wakho lo Romeo. Uzokuthola kodwa.
0: Yebo.
3: Uzobona wena.
0: Ungalengumsabisa
3: wena. Hey wena sidakwa wena. Suka la wena phara. Uzonginyanyisa wena. Kodwa kethe akakwenza ngalutho.
1: Cha akangenza ngalutho senzo.
0: Jola kabe phara.
1: Uthe uthaba nakasekho ngakho manje sekufanele mina ukuthi ngithande naye uyayicabanga nje lo.

0: Ey, sengizobuyela eklasini sasa. Sisene.
1: Thabani?
0: Yini, kuze njani?
1: Uhlalelani manje ngengane yabantu?
0: Hayi, sengidlale ngengane yabantu yiphike futhi manje.
1: Ukhethiwe.
0: Manje pho ngidlale ngayo ngokwenzani ke?
1: Womtshelelani ukuthi uyamthanda wena jiki-jiki, manje masufika kwezinye indawo usuthandana nomunye umuntu esifazane.
0: Hayi ke, ngicela nje ungamfaki uChantel endabeni yami noKhethiwe ngoba
1: kangeni. UChantel wani manje loyo?
0: Njengoba ngisho nje ukuthi ungamfaki entweni engafanele ngabe umfaka kuyona.
1: Manaki. Wo, uyamthanda kuKhethiwe?
0: Ah, listen, Sabila, I just don't like that question, you mean. UKhethiwe ngimtshelile ukuthi ngiyamthanda futhi ngeke uze kushintshe lutho.
1: Pho yini ke dala ukuthi wena Thabani ukuthi wenze ngale ndlela wenza ngayo?
0: Kodwa nje ayikho nje ukuthi wrong engiyenzayo.
1: UKhethiwe njengoba ethi nje wena uyakubona wena ukuthi awusamthandi, udlala ngawo?
0: Ah, uyala ngami futhi impela.
1: Wena umthandini lo Chantel?
0: Lalela sa. Ngiyamthanda uKhethiwe no Chantel futhi ngimtshelile lokho.
1: Manje?
0: Eh, ukuthi manje ish. Hey man, there's just something man wo Chantel. Hayi. Ukuthi noma angikwazi ukuthi ukuyichaza bese uthi yakho kodwa le yangane bese. Ish.
1: Oh, iyona le kwenza ukuthi umthandi.
0: Cha, uChantel naye ungithanda ngendlela nami le ngimthanda ngayo. Futhi sivumelene ukuthi angeke sibe ne title lento yethu ngingabe girlfriend yami.
1: Okay, imali. Uma ngase nihlale endaweni eyodwa noba uthuni valeleke nje endaweni yodwa kungenzakalani Thabani?
0: Well, that's the last thing on my mind.
1: That's the last. Ay bo, kuyena.
0: Njengoba ngikutshela nje ukuthi sivumelene ukuthi akukho lutho oluzokwenzakala.
1: Okay, uma kunjalo ke kungani pokethi ungamfoneli? Kungani indaba? Ayilungile lento yenzayo, musukuthula indaba ungamfoneli.
0: Cha, ukuthi zakulalela. Bengitshela ukuthi ngizomfonela uma mhlambe bengifike ekhaya. Manje ey. Kodwa phela there's nothing wrong engiyenzayo
1: mina. Ah, usovele wahlala ke manje nomlungu, labelungu lapho waphenduka umlungu nawe. Awusaqedishimisha emibili nje ungazange usifale singisakho.
0: Ah, gerobulisa. Bye-bye.
1: Usale kahle Thabani. Ufuna wazi nje kodwa ke phela ukuthi uKhethiwe uyakuthanda. Musa wenza njena budini manje?
0: Eh, no more way of that. Bye.

0: Ekuseyi uphi lo mngane wakho mfithi?
1: Ingane wami, kanti ukhuluma ngoba manje.
0: Hawu, ngisho usandile emngomeni.
1: Ayi mfethu, akekho namhlanje esikoleni. Kuthiwa akaphilile. Angazike noma kuyiqiniso yini.
0: Hawu. Yini manje dali ukuthi wena ungakukholwa lokho? Usho ukuthi ukhona nomuntu ongavela love nje singakhe sisathu.
1: Eyi ndoda, kwazi ba. Kodwa mfethu, siye ke indaba kaSandile la. Ngasiza yazi ngakubona njengoba kwamafi periods.
0: Sho.
1: Kukhona into nami engifisa vele ukuthi ngikhulume nawe.
0: Lalela la, uyazi mina mfethu into engiyithandazelayo ukuthi nje mfethu uthabisile angalinga umqomo.
1: Eh, nthandla. Suseliwe intwana yami.
0: Ngoba
1: sebeyathandana vele.
0: Hayi bo mfethu, sebeyathandana.
1: Ya, ntwana sebeyathandana. USandile wafika kimi ezongichomela ukuthi sebeyathandana ngicabanga.
0: Hayi bo mfethu. Uxakwe yini ngempela uthabisile?
1: Eh mfethu. Namangazi intwana yami kodwa

0: Khabazela unjani?
1: Ah, siyaphila siyaphila mama Khoza. Futhi ke thina ke asinibuzi ngoba sinizwa imihla namalanga.
0: Kodwa ngithathe le lithuba ngempela wena angazi usuwe wesingaki okhala uthi ngizwakalela phansi.
1: Ehhe kade ngidrive ngithi na.
0: Hayi hayi hayi.
1: Kube ukuthi inyampu
0: lapho ke angimemeza ngimemeza go kanti sengikhansa imthambo ubala nje.
1: Ah, uyayibona.
0: Angiqali ukuzwa le ndaba kulethu usho ukuthi ke hayi kolungisa
1: lokho khona. Asibingelele kuwena mama Khoza awu noma Khosikhosi kanjalo futhi noBhungane. Nabalaleli bonke boKhozi nabelaphi bendabuko
0: kulo
1: lonke lakithi kwakusho babusisha athi enhla nasezantsi kwelo insizwa maKhozi yebo cha mama Khoza angingene la nkosi yami ake ngithathe leli thuba othisha abafundi sibafisele ukubhala kwabo kuhle kuthiwa baqala mhla ka 13 ehe sithi inkosi yami ngathi bangabhala kahle kwenzeke konke yonke into mama Khoza bese bakhona lento kunensizwa ke manje sengifaka investigation emphoyisa udayisi washo ufaka isithombe sami lapha
0: khabazela
1: ngiyakutshela impela ukungcola kwabantu ngakho sengithi angisho lento sengivele ngathatha isinyathelo ummeli phakathi faka investigation emaphoyisa meka tholakala nje ngothi kubona ngothi mbopheni kodwa ngisafuna ukuhlala naye phansi buqondeni mawulambile awushona
0: senjani
1: faka ithombe zami la iwashweni
0: kuswasho sakhe
1: uneyiwasho he
0: hay bo
1: uyibona le nto ukungcola kwabantu athi mese boshiwe mese thithibala lapha eboxini olunye udaba lolo
0: cha lo ngafuna impela uswazi ulincane alithola
1: yebo cha ngombuza ngimbuzo yazi mama Khoza nginale nginalento empilweni mina manje yokuthi mawukhuluma kabi ngami ungidicilela phansi mina ngawatshela amaphoyisa ukuthi eh ngingambophi akakeze kumina ke sixoxe ukuthi ngakwenzani
0: ucawa nje ufika xoxa
1: uyosho phela
0: usho kanje
1: ngombuzo
0: esikhathini esingisuke ngazi ngempela ukuthi wenzeni ngoba usungenzanga lutho
1: uyazenye into kunomunye umakhosi lapha nempophomeni nqene umusho nje isibongo lo makhosi uyogeza wase Maritzburg uyogeza abantu lapha eAlbert Falls seqhamuka abantu bami sekuyabona eh abamkhizeke laba bakhokho 7500 kwasho kwacima indi kanti ima kanti uyam record omunye
0: kwaba ngcono
1: wafonela emlambo omunye lo owayogezwe wafonela emlambo omunye siyacela nisiphi inamba kamkhiba bomkhizi wathi unto mfikile yithi ngikunike kamathabetho wamnika wayisenda njobe injalo iVN
0: iqhama umuntu obehamba nabo umuntu abamfike khona
1: wena uyogeza omakhosi ngithi
0: yebo awu ngiyabonga
1: manje ngiyachaza ngiyalinganisa manje kanti kanti mama Khoza wena uzokhuluma kabi ngami qamba manga kanti uyaqopha umakhosi iziyomgeza uya kurecord ngase ngimfonela ke lo ntombazane ngithi awu ngiyabonga uchaba umkhisi ngithi yazi bamkhisi zonke into anginikezwe ngifeka ngilahle ekhanga ngizogezwa kanjani umuntu okhuluma kanje oqamba manga ngathi ngibonga lokho ngamfonela ngathi ngicela ufike kumina ngizokupha isipho
0: kwazo wangu
1: bengakafika ngizokupha nje isipho
0: hawu asamthembi kwalo bezomgezo obuseqale ngamanga amakhulu
1: yebo uyigadi selula ubuyothi ukhuluma ngo VVO kube khona ukutape wathi ekhuluma umnye etaxini hawu watape futhi omunye manje abangwarish labantu mina makhosi abangwarish uyazi ukuthi indaba enye izinto engizokhuluma ngayo two things mama Khoza is the background okhule ngayo nendlela okhuliswe ngayo finish uba mdabukela umuntu okuzondayo uba mdabukela umuntu okukhuluma kabi uba mdabukela umuntu ongakuthandi ngoba khona lokho kumshayayo empilweni ngeke ngimangaleke la emsebenzini wezangoma ke kodwa ngizongena lapha sidlule bengifuna ukudlulisa manje benkosi kukunina ukuthi nasithenga lezo washona anizithenga kodwa kuzona ezami la kunomakhosi uNgcobo wenza into enhle kabi lapha enkandla kwaZulu uqala into ekuthiwa abanobizo
0: okay
1: kusasikole inamba yakhe bazoyithola emlambo omunye umakhosi lona wafika kumina nje izongixoxela ingathi yazi yayinhle into ntombi yami ukuthi abantu abanobizo baqeqesheke ethics yabathwasile abanye mhlawumbe ubonangani naye uthwasile kwingqovungqovu impela yamelaphi ngathi hawe uyangazi mina ntombi nombani omelaphi ofika kumina
0: ngiyamkhuthaza
1: anginamona ngoba mama Khoza uma ngizomonazela esinye isangoma noma unyumela kuzongisiza ngani bazoza yini kumina labo bantu nabo ubulimi esinabo mawugxeka umkhizi uVVO abantu abezemlambo omunye bazozani kuwena ngeke ubulima lobo. Eh ngidlule lapho. Nakho ya kunencwadi ethi ubungcwele nobunzulu bamanzi sayibhala nobabugwana siyayilonja ngoNovember. Nayo futhi lo ncwadi ekhuthaza ngenhlanzeko ezimpophomeni kanjalo futhi nokugezela kwezinto. Ayike uyathanda uthandi. Angithi asikhulume ukuthi ngonomsamo iqala umhla 3. Bathi cha. Ngeke bayiqale ngoba izophazamiseka ngeweekend kudlala iPirates le Sunday. 17 ziyasho uyathanda uthandi.
0: Sha.
1: Yebo.
0: Okay.
1: Uyathanda uthandi. Thatha inkomo yakhe eminyama.
0: Kodwa le pay offline ngiyayithanda. Uyathanda uthandi.
1: Uyathanda uthandi. Kufanele ngisho kanjalo. Ngwasembo ngayiluse songozi.
0: Qhubeka.
1: Yebo. Asingene kulesi mama Khosa. Kunobaba. Ukhothisa ngubani osishile emhlabeni mina ngiyazithanda ke ingqwele endlala ekwelapheni mama ave ngimhlonipha mama Khoza umuntu owathwasa long before mina uyizwa lonto uluqukethe ulwazi kodwa ngicela ubaba usazi imhlongo ukuthi akabeka amabili amathathu
0: okay
2: wena kaishandlongi changizwakalise ukudabuka okukhulu ngokudlula emhlabeni kuka mbaba ungubane umbeka phezulu ngoba kusho ukuthi ingcwele indala lapha eminyangeni ziyaphela sekusala abantu nje abangafundile kahle izinto zobunyanga kanti ubunyanga into okufanele siyihloniphe ngikhalisa ke nomndeni wakwangubane ngalokho okwenzekile ngithi nilale ngenxeba nina basemabovini
1: Ikhehla leli mama Khoza engahlangana nalo kanye empilweni lathi kumina and into elazisho sezenzeke lathi kumina awu mfana wami kade sikwazi usemsakazweni uyiphilela kahle ayo uyisifundiswa sebekunika lo msebenzi wethu ayo asazi noma bayokwamukela inoza kwenu yobunenhlanhla uyayizwa kusho umuntu omdala so ke ngawahlonipha lo ma
0: esho kwena bayibonisa leli Bible leli liyavula
1: ukuthi kaza bayokwamukela yini ngoba inkinga kunenkinga kulomsebenzi kodwa ke asingene esihlokweni sethu kunomelaphi la uMalido Masomo wathunjwa ena 4 years eBurkina Faso wayokhulela America uyazi lo melaphi mama Khoza njengoba ku October ukubusa phila usadlule emhlabeni ukubusa phila ngale khathi kwakube usefully booked until December next year.
0: Ah.
1: Ngendlela egood ngalo.
0: Mm.
1: Ebhala nencwadi enza yonke into. Uthi encwadini yakhe ufuna ukufunda lani uthi kunama kunesabelo sesiphiwo semimoya osuke uthunyelwe sona kumbe sithunywe kuwena esinamandla amakhulu ukwelapha ukufundisa. Kodwa kugcina kungasapheleli konke ngenxa yokuziphatha ukukhuluma okunephunga bese kuba umsebenzi wakho ke ungabusafezeka lento iqondise kubantu abaphathisiwe mama Khoza abelaphi kodwa mina ngiyibhekisana kubo bona bonke abantu kade ngikhuluma lapha phezulu nomaxemba ukuthi ukuthwasa kufana nokuthi ithongo elihamba nawe liyazi ukuthi niyapi lifana nemoto mangizongena emotweni manje umuntu owaziyo emotweni ukuthi iya egoli imina ayazi imoto so kunjalo ke nasekuthwaseni it is only and only the spirit or umuntu obungenile owaziyo ukuthi uyogcina uyini ake ngithi mama Khoza ngihleli lana ngiyogcina ngiwumhlahli kumbe ngabele ukuthi ngiyogcina ngiyisanusi kumbe ngiyogcina mhlambe ngiyinkunzi malanga yabaluzi nakhe lingabele kona ithongo so ke sesiyahamba ke stage by step lento ifana nokufunda matric junior degree honors masters phd angithi so sizohamba nethongo sisuke eThekwini sidlule fanele sidlulile ePine Town sidlulile eMaritzburg sidlulile eScotty kodwa makusemoy river liqala ithongo angithi idlozi lithunywa ithongo bathi laba baphethe lokwena bathi asaboni kahle lo muntu yini engathi useziphathele yena uyayizwa into ephuma ngaphansi kwekhala lakhe yanuka manje uyaziqhayisa ukhuluma kababanye abantu akabenzela abantu ngeqiniso asithi lo muntu ubekela ukuthi yoba umhlahli kunzimalanga yamelaphi kodwa ngoba basahambisana nabafuna ukubona ukuthi unjani usugijima wena uziqhakambisa usela eMoy River baqale babamba ingungu bathi so thisise Harry Smith kobe kunjani yobe ngasaphakeme kakhulu bese bekubamba khona lapho awusafikile eGoli nemoto injalo uwena oyenza ifike eGoli uzogijima ngespeed akubopha amaphoyisa akuvalele wena uzogijima imoto iginqe futhi ishaye singabusafika kodwa yona ayazi beyapho wena owaziyo nethongo linjalo njoba ngithi kukhona umelapho wakhuluma empophomeni bamrecorder isima makhoza wathi ungelilanga esasebenza naye khona la umsebenzi osacred lo umsebenzi oyingcwele so umuntu owonayo nomuntu owuthukayo wena ophathisiwe wena sangoma wena melaphi yebo lonto uthole ukuthi nanga umuntu umelaphi kodwa afike sethi hey wemkhize babe gcwala abantu kwami ngangelapha kwenzekani baba noma mama bangivala ukhuluma iphutha akasho ukuthi wazivala yena uyayizwa lonto bangivala kanti uyena owazivala ngezenzo zakhe kufana nokuthi mama wakhoza ngihambile ngathwasa ngenza yonke into bese bethi sebenze ngenkathi ngithwasa abashonga ukuthi hamba uyolanda isigubhu somsebenzi hamba uyolanda intelezi yokuchela abantu bagcwale ebaleni mina sengilanda lokho ukuthi idlozi hawo usiyasidelela manje doti umuntu lozola ubonthi ungcono lo doti sizokhombisa ke bese bebreak angithi wothi uma umelaphi wendabuko uzibuza ukuthi umsebenzi wakho uvalwa yini wavalwa yini do an introspection ngesingisi yezwe lonto ngoba asabelwe ngokufana khona abantu bamakhoza uthola ukuthi umakhosi uyamthwasisa bese umakhosi ethi kumina baba sebethu abadala angihambe ngiyofuna umakhosi umzobe kukhona impande azongidlisa yona bese ngithi mina we uya kumzobe ha soke sibone akazilutho loyo wazini uyayibona leyonto ngizilimaza mina angilimazi umzobe ngilimaza lengane futhi ephambi kwami eyithwasa kodwa ngokulimaza mina mina ngilimaza lengane lengane sokuzokwenza kanjani ke manje idlozi la sezoshaya umkhisi ingakho ngihlale ngima ngonyawo lodwa ngithi awukwazi ukuba umelaphi wendabuko ube nenkingi uphinde uhlupheke you can't there's a problem
0: usho kanje
1: oh yes awukwazi ukuba nenkingi umelaphi khona la konekele khona wadliswa impande wrong kumbe mhlawumbe uwena onika impande enhle yaqaca kwaba uwena owenze njani oganga ngayo siyakhuluma le minyango siyacevuza asigadi into ephuma ngomlomo wathi uJesu akona okungena ngomlomo okungcolisa ukuphuma ngawo siyacevuta tete ilento okesishayayo nokwenza kweni yazi ukuthi makuthunywe umuntu kuwena uthunywe ithongo lakhe uthunyelwe ukuthini ukuthi lo muntu umsize ngeke ngithi komathabethe mina ukube kuthiwa wonke umuntu othunywe mlambo omunye ngifike ngithi thwasa ngabe nginamathwasa mina awu 2 million abantu bayafika baba umkhize ngithunyiwe kuthiwa ngiyosiza kale mlambo omunye baba umkhize ngithunyiwe kuthiwa ngiyogezwe mlambo omunye baba umkhize ngathunywa ngo 2022 ngathi ngixoxela abantu bathi we ma uzomu afford ayine bizangaka akazilutho akazi kwakwazi mase fika umuntu athi hawo kanti banjani abantu
0: ngabe kade ngafika ngihlanganisa imali
1: yebo yilento futhi ke ngise kuyona ingxoxo yami engifuna ukukhuza kuyona abantu musa ukuthatha into zakho uxoxela abanye abantu ngoba akekho omunye umuntu ozoba neqiniso kuwena ofuna uphumelele musa ukuthatha amaphupho akho utshele omunye umuntu ngoba lo muntu uzokutshela into ayithandayo ay misinterpret musa ukuthatha izinto oyitshelwa yithongo awukwazi mama khoza ukuthi kuwena kufika uma wakho umadludla athi mntanami ku 1 2 3 4 usuza kumina uyazi kufika uma kumina ngazi ubethi cha hambi emakhandleni uphahle ma ngikuzwile kodwa awungicacisele ngoba mina ngizokutshela ngikuthandayo so ke uyithathelana inkulumo yesalukazi sikuzalayo uzoyinika umkhizi ihlanganani nomkhizi yila ke shayeka khona sabantu yila silutheka khona kakhulu bese siyashayeka engizama ukusho la ukuthi ophiwe kona hlala kona ngoba akufani so sabe lapha soze safana omunye uphiwe ukuthi omunye uphiwe ukuthi ngiyakwazi mina ukuthi ngithi lalela yabona la thatha nayi inombolo umuntu ozokusiza nangu kunobaba usimelane kunobaba usimelane ose Fryhead mangaphosisi Hlele kufika abandla phana thathi ngisizo baba uSimelani wathi angize kuwena. Lihle iqiniso mamakhosi angaze ngihlangane nobaba uSimelani. Mhlawumbe ungazi khona lemsazweni ngezwi nani nani. Baninga belaphi ngeke ngithi uyabona le udinga imbiza yokuthi wena. Uyabona la udinga ukhamba lokuthi. Hamba uphahle kodwa ukhona umakhosi engimaziyo ongasakusize kulona. Ngobani inhloso kona ukuthi mina ngicebe inhloso ukuthi kufanele ukuthi umuntu esizakele ngoba ngenkathi bethu abadala shiya manje hamba uyothatha lo msebenzi uthwasa abazange basho bathi wemkhize uyoba imillionaire angiyona mangifa ngeyona futhi vele babengashongo kuphele lapho bese ngize empilweni ke nje yomuntu ke nje uma umuntu ake uzibheke wena ukuthi bewungadalelwe yini ukuthi uyepitori bese wena uyafika eHarry Smith ngi ufe use Harry Smith
0: oh God.
1: Meaning ukuthi lithi dlozi awusuka lona bese womenza iCEO lo wena kat general manager usehlukumeza abantu uyobohlukumeza kuphe iCEO
0: akaphame khona
1: la
0: aphelele la
1: yaphelela you see ngisho politiki uthi wabela ukuthi uyabona njengoba wena ula uMEC ngiyalinganisa right wena kahlehle uyoba umongameli awuvule uyibaxela wena
0: yonakale yo
1: lithi idlozi lakho simsaphi ahlale khona la so impilo it's a journey impilo iuhamba mama khoza ngizokwenza isibonelo nje ngami ngangingazi ukuthi ngofike ngifunde ngiqede ngibe uthisha ngiqede ngiyoba umsakazi ngiqede ngosebenza enkampani enkulu ngiqede ngiphinde futhi ngibuye sengithiwa naku lapha abantu bhala buya futhi manje usuprofessor ngithi nawa ungazi ukuthi uyofika ufunde uqede umasters uyoba umhlengikazi usuke lapho ube sokhozini
0: lo lulamba namba liphuma lingena
1: ukube wena mama khoza wayibaxa wena lapha ebuhlengikazini kuzo ayisuka akayikwala lapha emsakazweni
0: yo ijika indlela
1: ayijika imile phela manje uzostaka lapha kanti usiyobona ngamaphu uzosibona lokhu usakaza bathi manje hawo uzoba umsakazi kanti cha wawuyoba umsakazi
0: eh
1: Njobu lasazi ngeke mangane kusasa makho hayibo uma mkhosi o deputy MEC hayi use MEC uyabona le nto bakusa lapho kodwa wena uyibaxela uyabona so ke ngifuna abantu bakithi bafunde uzilimaza wena kekho omunye umuntu okulimazayo uzikhinyabeza wena kekho omunye umuntu okhinyabezayo abantu abaningi mama khoza bahlushwa inkosi yami okuqala ukuzaleka 2 i background yokukhuliswa nokukhuliseka 3 ukhuliswe kanjani ukhuliswa ubani ngeke ngithi mangibona umakhosi ecevuthe ekhuluma kabi ngithi nkosi yam 3 things ezenza kuyena i background okukhula
0: wow.
1: Mhlambe khona letho ngelingagezwanga kuyena 3 nkosi yam mhlambe wathwasa ngafanele kwafucelwa ngoba uma uyabona isangoma sempela umelaphi wempela inyanga yempela uyibona ngediscipline
0: ukuthi lo waphekwa
1: idlozi uyalazi uyalihlonipha uyayazi lento kodwa lo then finally uvela uthi baba nkosi ngicela ukumbongela ingakho uJesu athi abakwazi abakwenzayo so ke uma lidoma somu ke wahamba emhlabeni ebhala incwadi enze yonke into ubaba uCredo Mutha uhamba ebhala incwadi enze yonke into kune Credo Mutha lecture manje ehlale iranwa University of KwaZulu Natal umbuzo nansi wena mawu uhamba emhlabeni uthi ushiyeni uthi ushiya ucevuza ngaphela lesi sipho piwe sona kufanele sicace ukuthi ngelinye ilanga nakho kwakhona inyanga usibanibani iyona iyashiya le bilidi iyona eyakha lesikole iyona iyabhala lezi incwadi iyona eyahlonishwa
0: uyasikhabazela kweminya lembuzo oyifakile ngithanda lothi iziphi impawu ekhombisa ukuthi umuntu akasahambisani nenhloso noma umsebenzi awabelwe wona ngokwesiphiwo sakhe umbona ngangale zinto
1: ngale
0: zinto oyishoyo
1: mama khoza lalela uyabona mangizohamba emall ungibuke kabi ngokunyanya sengiqedile ngawe sengiqedile ngoba wena unenkinga wakhuluma kabi ngami mina ngizohlehla ngenza research ngawe ngiqede futhi ngifake eportmendeni
0: research
1: bese ngakuzondi anginamuntu engimzondayo mina ngoba konke okwenzekayo ngesingisi I become immediately analytical on you
0: kuyasiza futhi
1: kuyasiza ungamzondo omunye umuntu
0: ungazi uyongena egebeni kodwa ngoba kade angimbonile bekade ngisenzani bengisafunani kuyena
1: ingakho ke abantu abafike emlambo omunye ngiyenza isiqiniseko ukuthi uhlonishwe esuka esangweni azaze ophuma uma khona la konakele khona alubika udaba. Uma eyophuma akhulume kabi okwakhe lokho.
0: Uvele.
1: Kuvele. Asibambe lapho umntaka khoza sohlale siqhe vutha siyami yosithola emlambomunye lohlile lohlana umgqabeli isonto umsombuluko.
0: Usiphuphawini, uphawini wangempela.
1: Inombolo 033 342 3945. 010 007 5294 bese kuba 087 11 00 555. Nanti ngifuna ukuphetha ngalo. Ubaba usazi imhlongo uthe umunye wengqala ubaba ukhothisa uthi ngoba umnyanga kusebunyanga namhlanje ngoba iyinyanga sise
0: simzwile nkosiyami edlulisa
1: ngakho ngiyacela mina nkosiyami kobaba umkhwanazi undonga lapha kwasiye emlazi baningi basekhona obani obaba uhlongwane basekhona umntungwa okhumalo siphe basekhona oshabalala umshengo ke sizame ugcizele kuthiwa ama-ethics ekwelapheni komsebenzi wethu. Uma umama kube wena odisciplini ithwasa ngoba likhulele kuwena lifunde kuwena. Mina amathwasa ayethwasa kumina hlaleshe eyi wena bamkhize ongevu rafu usithethise nganginifundisa inhlonipho nginifundisa ubuntu ukuthi le nto akuyone yakho.
0: Baye bathini khabazela?
1: Kwabasiza. Kwabasiza. Okwakhe mephuma wazenzela okwakhe. Ngoba ubobheka uma uzothi usola ugobelwa kuthwasisa. Wena umsola bese kulimala wena enangala imali. Indaba inawe. Wafana ngabe uyalimala phela uma onile. Yebo nje njalo. Yebo.
0: Ashayeke.
1: Ufana lento yamaphupho makhoza ngikhonze kabi ngoba ngiye ngithi mina kubantu emlambo omunye. Mina ngifuna idlozi lakho lithi baba umkhize. Kuthiwa wena ungenzelanga kahle ungirobhile till today ngaqala ngo-2006 akaze kufike noyedwa ngoba ngenza sure omunye mangibona ukuthi hayi iyangidida ngithi awuhamba uyiphahle awuhamba uyibheke sizwe
0: bekingilazi la
1: yebo
0: namanzi laphandlela
1: ngoba

0: ngansi ikole sekuhlangene kwenziwa i-matric player prayer ngiyeza ukuthi hayi khona impela ngathi kuzoba njalo khona ohlengiwe emhlaba ayanda ntanzi bonke nje baningi sikabalojumbo nobani nombokazi nabanye njena siyazi ukuthi kuzobe kulaphaya ecaluza community hall emaritzburg kusukela ngo-10 ekuseni kuyakhulekwa nje iy'kole zigcwala zithi muhlu kodwa ngizwileke kulo ngibone kulo engazi ukuthi hayi kunayo indawo nokuthi uma ungahambi nesikole ufuna ukuzobuka nje kunemcikilishe ebalulekile osifanele bazi uyeza ubani kanjani njani njani kubalekile ke engathi ngahamba kahle konke lapha ya ekunduleko mengibheka ke la ake ngibheke ukuthi kuthiwani la nangu nokuphila Zulu unokuphila Zulu ke uthiwa ke yena uthi happy birthday kubani kubu la kuthiwa la kuhlelo enkosi langa uhlelo lwenkosi awulimnandi ligama uhlelo lenkosi langa owenza ugrade 6 ekuthiwa la esibuko sabasha primary school enquthu unokuphila uthi nje happy birthday kuwena impelimpela siyakubonga siyakuhalalisela nathi kanti ke kukhona ke isimemezelo la esibalulekile esisho ke ukuthi abasejele ngizosho njani impela abasejele elithile bafisa ukuthi iy'hlobo zazi komunye othe esejele kodwa ke waseyadlula emhlabeni bahlalezwa isikhathi umuntu osejele noma oboshiwe awuvamile usheshe umvakashele oba niyazi umhlabeni oyakanye kuthiwa sibacela impela ukuthi ke la iy'hlobo zika offender uGibson Dlomo la wayeboshiwe ekuthiwa eboshiwe lapha eMaritzburg medium A correctional facility kuthiwa ke ubekade vele edonsa isigwebo sekuthiwa ke ulife ehe udilika jele kodwa ke manje kuthi udlulile emhlabeni nomhla 29 August 2026 kuthiwa ke kuthiwa ama natural causes impela kuthiwa ke ngebhadi neshwa la ihlobo zakhayikaze ifika ukuzombona sizani ke unkosikazi wakhuthandeka walaphe Drum Castle Street eNewlands West okhona la eThekwini njena ehe Thandeka nihlobonazi ukuthi ke udlulile emhlabeni ula uGibson Dlomo bekade ke eku life sentence bathi bacela nimthinte enxeni bathinte nize khona nizobheka ukuthi kuhamba kanjani siyaqhubeka nohlelo isikhathi manje sithi ke shakalombili phambi kwehora leshumi nambili ila sikhona ke la sikhona njengamanje sesifikile qathatha sithi ke nayi indaba uya ubanothi yasholonto
1: sanibingelela kakhulu mam leDD ey namhlanje kubhutusa ngampungose akekho ngizobambela yena nje namhlanje umatasatasa ngayo le ndaba usuyibambile ekabhuti unduleka le yomkhuleko engicabanga ukuthi kuyinto eright ngoba phela izingane zesikole ziyadinga ukuthi zikhule ngaphambi kokuba ziye kuma exam kodwa ke ngaphandle nje kokumosha isikhathi ngoba siphethe imbongi ke namhlanje ngoba uyazi ukuthi uma kulesithathu sisuke siphethe imbongi ezenza umsebenzi oyisimanga ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe masingaqala nje kube ukuthi sayifaka nje imbongi ethe yodwa lana sibize nje umfana walenye ukhasela usigqila semizwa
0: oza sigqila semizwa uqondanise nawe kanje uphakamise yeah
2: igama ke yimina isiqila semizwa luyini uthando umuzwa noma yisikhathi sokubekezela ubekezelela lona omthandayo lapho ethanda omunye ngethemba lokuthi uzoshintsha emva kwesikhathi ngokuhamba kwesikhathi uyobona kuyize ukushintsha itshe libe sagabade nguwena ozimoshela isikhathi luyini uthando umuzwa noma yisikhathi mina nginenhliziyo enhle kepha nginomona ngawe alikho ibanga engengilihambe okusho ukuthi uthando yisikhathi noma umuzwa noma senhlezi nixabana nibanga kodwa anihlukani uma nibheka esenilihambile ibanga lapho usuke siqhosa noma ungonanga okunye kwenze ngathi awukubonanga yinhle ngalameva lendlela ngalendle bese ngifuna ukuza iphimbo lakho kuphela uhlabelela uma ngishumayela mina ngazi ngithanda umuntu.

0: Hey, uyazi kuthi ayishayile izandla.
1: Hey, awubakithi singinjeni ngizwe ngishayile izandla kusiyami.
2: Assalamu alaikum.
1: Uyaphila kodwa wephuthi?
2: Cha. Ngiyakubingelela nje Sulumane. Yindaba ungangiphendula ngendlela obuzophendula ngayo kube bekubingelelwa enyelinye Muslim.
1: Hawu bakithi kodwa futhi Nkosi yami.
2: No. Ngibuza ngoba ngibuze. Ngwaphela iyangikhathaza le nto ngoba ngihlezi ngiyinothisa njalo ukuthi angiphendulani ngendlela eniphendula ngayo. Nginama
1: Eh, konje nizothini? Ayibona yebo ke kunjalo. Kuyenzeka ukuthi singaphendule ngendlela esiphendulana ngayo.
2: Nanso ke indaba ke. Lokho ke ngifuna ukwazi nya. Angithi ukuthi assalamu alaikum usuku uthi peace be upon you.
1: Yebo kunjalo. Uxolo malube kuwe. Kanti futhi ke usuku ufisela nje omunye umuntu ukuthula noxolo empilweni yakhe.
2: Why ke wena ungakwazi ukumfisela the same thing?
1: Yeah. Ayi siyapolitika ke manje. Ugcina ungangitshelanga ukuthi kungani ungincoma. Uvela wangena nje ngimbuzo ingakwazi nokuthi ngizoyiphendula kanjani.
2: No, bengincoma nje ukuthi hayi usicinile isikhathi. Phela thina muzonsondo. Hawu. Siyaziwa nje ukuthi sihlezi sinenkinga ukugcina isikhathi.
1: Ah, uhambe wangifunisa kabi kabi baleka ukugcina isikhathi. Nawe uyamazi ukuthi ube sigcina kakhulu kanjani isikhathi.
2: Impela nje angivele ngingena emotweni sihambe. Be yazi bengihlalele nje ngiphuzele ijuice. Nganake lutho ngiyitshela ukuthi uzoba late.
1: Hawu kanti ushaye phansi.
2: Hayi kwasho uquthuli kuyacaca. Oh, okunye ngicela sidlule emoli. Ngibambe nje izinto ezincane zika Azo. Hayi. Driver wena.
1: Cha. Ngicela ushayele wena. Angijwayele nje mina ukushayela la umuntu wesilisa ke nje futhi.
2: Hayi ke. Hlezi unesiqalo. Uzojwayela.
1: Hayibo.

0: phela wena nokuthula ucingo lukaMtumba lwaqala ukuba nezinkinga emva kokuba kube nengxabano phakathi kwami noMashezi.
1: Hawu
0: nje akafoneleki nje noma kanjani.
1: Eyi ngiyakuzwa wengxelo noma ngingaqondi nje kahle ukuthi ukuxabana kwabo kuhlanganaphi nokusebenza kweselfoni. Hayi mina ngeke nje ngize ngimele mina into enjalo. Ngiyogqema umuntu mina ingozi ngihambe ngiyoboshwa.
0: Uzogqema mangema ke manje ingozi. Uzobulala nya ugogo.
1: Ah nginandaba nje anginandaba.
0: Ngeke usalibona lelo jele ngoba uyobusufile. Ungayithinti into yomuntu wena.
1: Hayi mina angiyona nje into yakhe, angiyona inhlobo manxele mina.
2: Hayi bo wena nkosikazi iyapi leyo ndlela?
0: Mhm. Na umashisi.
1: Ebe qhamuka phi ke manje yena lo?
2: Nilibangise ngapi bo? Hayibo.
1: Usawubona.
2: Hayibo. Sanibona. Ayi ake niphile siyaphila ke thina singezwa nakunini ukuthi njani. Anishonike nilibhekisephi ke njengoba isibhedlela sisikhulu kangaka nje.
0: Sizobona bani.

0: Amanda, ngeke. Ngifuna ukuyolala mina manje.
1: Hayi, azo. Uyenze njani manje? Akizuyabona kusemnandi kanjani la.
0: Kusemnandi impela, kodwa manje ngifuna ukuyolala mina. Yabo. Indaba bese usiqucuza ubusuku bonke. Namanje sayijucuza ukhathala.
1: Hayi,
0: mina ngikhathele. Awufuni ukuyolala?
1: No, wait, azothila. Emnandi labi phela la. Angithuma ngithi gwinya wena ungabe mina-ke nje angiuzwa nhlobo ukhathali kuba nje ngingaba ngobulezi owodwa.
0: Lalela amani, mina bethi ngangingazi ukuthi usuku umnandi obungaka kanti driver sithi hhayi ngeke ngikhathele kodwa uyazinenye imavela uyazinenye
1: akazi
0: uyabo. Ngifuna ukuthi bese ngiyabonga amanje ngokufika empilweni yami ngilona, yes. Lalela, uyikho konke mfethu kumina, yes. Injabulo yami ikuwena, yes, ikuwena mfethu. Ngithi nje bese ngikutshele lokhu. Lalela, ukuze ungasho ukuthi angishongo mfethu, yes, ngiyakutshela.
1: Amnandela amazwi asho
0: I'm serious, Amanda.
1: Hayi, akusika musu ukubalisa.
0: Hey.
1: Nabe nge serious uma ngithi ayangijabulisa amazwi akho. Kuhle ukuphathana kahle uma niyabangani azozithi.
0: Yeah.
1: Kodwa kwabanje asiye kukhuluma ngezinto ezi-serious. Siyajayivana.
0: Hayi, udangkathele.
1: Siyazwa, uyayizwa ingoma.
0: Yeah.

0: Ayibo, uyazi mama ukuthi kunezinto ezincane obufuna ukuyibambelwa azo. Mina bengicabanga ukuthi mhlambe uisho ama chips noma usweet nezinye izinto nje ezincane. Ayibo, wangihle.
1: Ayibo, wazola ama chips. Hey, uyadla uyamntwana.
0: Iyadla
1: ingane yami.
0: Ayengeka kusho wena. Phela cishe waqeda sonke isitolo leso uthatha yonke igrocery store.
1: Nakho kayi ihaba lakho.
0: Hayi ngeke. Akulona nje ihaba
1: leli. Ilona.
0: Awu. Uyazi ukuthi unenhlanhla nje yokuthi nje abe nomzali. Ikakhulukazi ke nje ubaba oqotho okwazi ukumnakekela ngalendlela owenza ngayo. Ezinye izingane la ngaphandle azinayo leyo nhlanhla. Azikwazi kwakwazi ukuthi kunjani ukuba nobaba.
1: Hey. Ingoba phela uzinyo ubulala wami lo. Ngamshelwa intombi yakwaKhumalo. Sengathangalala ngokuthula kunaphakade.
0: Hey, uNkulunkulu kuphela waziyo.
1: Yeah. Kumele ngimnakekele umntana nami ngoba mangingakwenzi lokho akekho umunye uzomenzela.
0: Hayi, engakusho nje mina ukuthi siqhubeka ubeyilwe lohlobo likababoyi. uNkulunkulu sazokusiza nje kakhulu. Angazi noma kuyiqiniso yini ukuthi indlela indoda ephatha ngayo imoto yayo. Nangendlela eshayela ngayo isuka ikhomba indlela ephatha ngayo unkosikazi wayo noma isithandwa sayo.
1: Ngibele.
0: Ngiyabuza nje ukuthi ngiyengizwe nje phela abantu abazi kakhulu bekusho kanjalo.
1: Abanye bathi indlela indoda enakekela ngayo icathulo zayo isuka ikhomba indlela ephatha ngayo isithandwa sayo.
0: Hayi namhlanje uzwa yazi lokho uza ukwazi nje ukuthi ungakwazi ukupolisha izicathulo zakho indoda. Bese ucha ukuthi uzophatha kahle umkakho.
1: Sazike noma kuyiqiniso ke yini lokho.
0: Hayi uyabona ukuthi ke kodwa ke imoto igcwele kangakanani la e-grounding. Hey bo.
1: Hey ngiyabona. Hayi kusho ukuthi mhlambe kunemidlalo noma kunomcimbi.
0: Yho usho ukuthi zonke le imoto ayigcwele la ezabafundi. Imoto ezinhle kanje.
1: We kwazi ba mhlambe ezaba abafundi.
0: Hayi ngeke kunomcimbi nje la. La konke umuntu ejuquza la enkundleni. Umthola kanjani nje wazongempela kulesi siphithiphithi nje siqala ngakubi nje simcinge.
1: Awungeke phela uvela uphume nje uthi womfuna njengembuzi elahlekile. Kuzomela ngimshayele ucingo. Umuntu phela uzoqala ngakubi nje la ukumbheka nje oba kunje.
0: Hayi asifele sibake khona la. Sibone kahle wonke umuntu.
1: Hey Fatima. Uyayibona kodwa le nto engiyibonayo?
0: Iphi yona?
1: Hayi bo. Akusibona abafana besikole lawo. Oh baba badala lawo. Buka buka buka buka imoto abamba ngazo.
0: Uyabo? Hayi bo. Ngibuka kona nje lokho nami. Hayibo. Phela amanyuvesi lawa phela kuthiwa yizona indawo kahle kahle labantu besilisa abadala abanemali abakhohlakele abathanda ukuza kuzona. Iqiniso nje lelo.
1: Ha.
0: Lawa kuyavela.
1: Hey ngiyobulala umuntu.
0: Hayibo uma kunjani
1: tata? Ikhehle lingajola nengane yami. Ngoba nakuline nemali. Hey ngiyoliboboza ngenhlamba ukuquma amashumi bomina. Uyahlela.
0: Uyobuliko badade lelo
1: kehle. Hey. Woswa wena ngiyobulela umuntu.
0: Hayibo kahle wena cishe imoto. Worefu yoni ingane yakhe ivumela amakhehle?
1: Hawu ngeke. Ngeke nje ayenze le nto waso. Never.
0: Weh, ozazi le ingane wena.
1: Nalelaka. Okuhleke futhi ukuthi uphila lempilo ayiphilayo. Ngakho ke njengengane ephila lempilo. Amathuba nje okujola noshuka 30 mina ngobona emancane kakhulu.
0: Hayi.
1: Ngiyakucela.
0: Uyacela ivuthile.
1: Never. Ngeke ivuthele kwami. Hayibo. Fatim. Uyambona uthelwe ngimfanisayo ubani loya?

0: Ingovu nandika Robbie Malinga uhamba no Nelly bethi asophola Escort Paula kanti ke njengamanje la imizuzu esisele mhlawu nesigamu ngaphambi kwehora lapha ke lesine ntambama Siyando ayisibheka ama ex mfethu uthi bathina abalali bethu lapha ya
1: yeah lapha ngiyabona ke nami ukhona nje uzodwa ke Mthembu nje eBergville ke uthi bambelela sajika lapha ke kubhuti ke uhamba ke ngeQuantum ke ebhalwe iWish ZN ke uthi ke besigibeleke nje kuyo izolo ke sisuke lapha eBergville ke siye eGoli uthi wazi wasiphatha kahle inhlonipho yakhe iqhubeke njalo
0: nangu nonhlanhla sibiya lapha ke entinini uthi sanibona no basakazi ngicela ukuthi nje bambelela siyajika lapha kumbongi Khanyile wetekisi ke umgoba ZN nonjabulo Ngqobo wasevuma Nkala uthi ke ngexolisa ke njenga ngayazi ke number plate yakhe kodwa ke nje ke bengigibeleke ngibuye enquthu ngiya lapha ke entinini uthi hey ubevule umsakazi uKhoze FM mathiot dyangwe njebzini dyangwe mfoka Ngqobo siyabonga mfowethu
1: lapha nje ngathi umenzi inhleko nje edumbe uthi ke nje bambelela siyajika lapha ke uthi sanibona niqala sanibona no special special fakazi
0: sase siyavuma
1: ayebo lapha nje ukuthi ke ucela ukuthi ke bambelela sajika lapha ke kuba ni umhaya umhaifa okay lo zolo ke nje kunene lapha nje uhamba

0: Kwa mami angkaza, msakazo hapa pambili ke Ukhozi FM, njanga manje joba lika mengela ihora lesano. Kati mwapotela ke sokuluma lapana ke nomnomzanu Lincoln, ofela lapana kwa Lisaka, atuwe naba utingabege, iye nile Lisaka na, bega njegi ndlebe. Kwa manje, sitigeze mkwa kono nungu anda tima.
1: Eze mkwa kono nungu anda tima.
2: Selaga ilanga njenga manje kuzumulukata ngempela indlela ohamba ngayo uma ukuthi useThekwini lapha yana nje ku N2 masuka emhlanga uzuyo yilahla lapha nje ku Spaghetti Junction kukhona nje vele lokho nje kubambezeleka kodwa ke okogoduka winikeze imsuzu engamashumi amabili lapha ku N3 ngiyabona vele ukuthi ikhona incindezi Ashburton uma ukuthi ubheke lapha na eMaritzburg nakhona futhi eMaritzburg ikhona incindezi lesiminyaminya ungakafiki lapha ku Armitage Road kune moto eshayisene lapho oqaqemeni ngicela nje ukuthi nalapho uphinde futhi ubathobele abezimo eyiphuthumayo ngoba kuyasetshenzwa nje bafethu kuzomela ngempela nje uyithobeke kuleyo ndawana ake ngibheke ukuthi ke isimo sinjani lapha nje na partners fundazo escort angiboni ukuthi khona into engasi sibambezele isimo sezulu nje sithanda ukuqubala ke ngalesi sikhathi kuzomela ke uthi ke nawe ugade indlela oshayela ngayo uphinde futhi ke ulindele imvula nanoma inini ngangena phakathi eGauteng kana nawe lapha na ke Edenvale njengamanje ke sibalo say moto sethu xa class esgoduka nje ku R24 ubheke entshona langa masuku lapha ka macro uziyofika lapha na eGululiz nakhona futhi Binoni ngiyabona vele ukuthi khona nje umnyakazo oshaya kancane ku R21 ubheke eningizimu lapha nje ku Rietfontein uziyofika le nje ku Griffith nakhona kuzomela inikeze emzuzu ngibona sengathi nje kumele ibe mashumi amabili zindlalo njalo indlela zethu ke namhlanje ngiyethemba ukuthi ke usuku lube luhle nak sasa yikho lokho futhi kamala unokwanda tema umayimba umavuyandle unkani zaphikwa emini ngithi nje dlela nhle
1: indabe ubambe kwisimiyameya thumela i WhatsApp ku 0716136667 Ukhozi FM luhamba phambili ezemidlalo nomkhaba
3: wenglalela baba
4: Alright, asiphinde sibingelele kumlaleli woKhozi FM kwezemidlalo egcwele. Uma ngabe siyivala nje udaba isiliphetho lihamba phambili kwezamanje. Inhlangano engamele ibhola kuleli laseNingizimu Afrika okuyiSouth African Football Association isafa ngamafuphi. Isivezeke isizathu sokuthi kungani iqembu lezo lakuleli laseNingizimu Afrika labesimame iBanyana Banyana izodlala ke enkundleni engenabalandeli uma ngabe bedlala umdlalo womlenze wokuqala ngolesihlanu ntambama nezwe laseMadagascar emdlalweni wokuhlungela ukuya eLos Angeles kuma Olympics ngonyaka ka-2028. Kanti ke kuvela ukuthi lo mdlalo uzodlalelwa ke Free State Stadium eBloemfontein ngehora lesithathu ngolwesihlanu ntambama angeke kuzube nabalandeli lokhu ke kungenxa yokuthi ke iMadagascar yona izobe idlala lo mdlalo omlenze oqala njengeqembu lasekhaya banxusileke kulona ke izwe lakuleli laseNingizimu Afrika ukuthi bacela ukuthi

0: udini uThabanyeza. Hawe ma. Umuntu okhona usehlula ngisho ukuphendula ukuthi akamthandi lo Chantel wakhona. Ngempela ngabe uThabani wayengisukelelani mangabe ezobuya ngenze kanjena futhi. Yazi ngcono kube ngama emazweni nami ukuthi angisobe njengaqoma ngisafunda isikole. Ngabe ngiyithola kuso sonke lesimi ngikusona manje. Oh, ngosami kodwa ngangenzani. Uthi ngendlini encane ngithi kuyochitha amanzi.
1: Sawubona Kathy, Kathy. Mntakwethu kuhamba kanjani
0: kodwa mama? Ayikho namandla bani mntakweni.
1: Awu Kathy.
0: Ngihlola
1: yami. Yini manje? Buka lana phela ukuthi abantu bethandana nawe
0: yangoba manje pho ke
1: ngebhadi ke wasenqeni ukuphefumula manje ke usungabe wami phela ngoba uthi abantu bempenjani
0: hey hey hey manje ungazongihlanyela mina hawo
1: yazi
0: ngibedela
1: owahle kuba nolaka yazi njalo mase ngibanjwe ingidi kanje ngivele ngikubona ula ezandleni zami mama uzalana kancane phela
0: mandla mandla awungiyeke ngicela ungiyeke mandla ngizomtshela unhlanhla
1: Hayi, phela naye ngamringela mfethu uNtahlo ukuthi cha, ngifuna ukuthi wena namhlanje ulala lapha
0: endlini. Mandla ngizangihlanganela mina. Mandla ngithe ungiyeke. Yazi ngifuna ukuthi njengamandla sona namhlanje.
1: Awukwazi kancane.
0: Mandla ngithe ngiyeke.
1: Ngisaringa nawe mfethu yini?
2: Yini namandla ohlukane phansi nokhezi intombi yabhuti wami.
1: Wena ke nje uzongihambela ke wena Thabisile noma Thabile.
3: Hey hey hey hey hey awukahle wena kwenze njani la kuwena?
2: Ahle
1: nje wena. Usefikile ku Rome okwemanje uzosindisa uJuliet.
3: Sithini phansi? Hey wena phala, awudede lukhethi wena manje ungaze kusakazele
1: ukuhle lana phela intombi yami le Rome.
0: Hayibo.
3: Hey, hey wena phansi. Lalela, uma ungafuni sixabane. Yeke lukhethi bese ususuka phambi
1: kwethu. Uzokwenzani? Uzokwenzani
3: baba?
1: Uzokwenzani?
3: Hey wena mama. Hey wena. Joyela kabi wena.
1: Ungishaka ungishaka nje wena. Ay tsatsa tsatsa Juliet wakho lo Rome uzokuthola kodwa
3: yeyena
1: uzobona wena
3: uzokusabisa yeyena sidakwa wena suka la wena phara uzonginyanyisa wena kodwa kethi akakwenza ngalutho
0: cha kangenza ngalutho senzo
3: jola kabi phara
0: uthe uthabana kasekho ngakho manje sekufanele mina ukuthi ngithande nayo uyayicabanga nje lona

0: Hey, sengizobuyela eklasini sasa. Sisene.
1: Thabani?
0: Yini kuze njani?
1: Udlalelani manje ngengane yabantu?
0: Hayi, sengidlale ngengane yabantu yiphike futhi manje.
1: Ukhethiwe.
0: Manje pho ngidlale ngayo ngokwenzani ke?
1: Womtshelelani ukuthi uyamthanda wena jiki-jiki manje musufika kwezinye indawo usuthandana nomunye umuntu osifazane.
0: Hayi ke ngicela nje ungamfaki uChantel endabeni yami noKhethiwe ngoba
1: ngiyini. UChantel wani manje loyo?
0: Njengoba ngisho nje ukuthi ungamfaki entweni engafanele ngabe umfaki kuyona.
1: Manaki, wo. Uyamthanda kuKhethiwe?
0: Ah, listen, Sabela, I just don't like that question. UKhethiwe, ngimtshelile ukuthi ngiyamthanda futhi ngeke uze kushintshe lutho.
1: Pho yini ke dala ukuthi wena Thabani ukuthi wenze ngale ndlela wenza ngayo?
0: Kodwa nje ayikho nje ukuthi the wrong engiyenzayo.
1: UKhethiwe njengoba ethi nje wena uyakubona wena ukuthi awusamthandi, udlala ngawo?
0: Ah, udlala ngami futhi impela.
1: Wena umthandini lo Chantel?
0: Lalela sa. Ngiyamthanda uKhethiwe no Chantel futhi ngimtshelile lokho.
1: Manje
0: ukuthi manje ish. Hey man, there's just something man wo Chantel.
1: Ukuthi noma
0: angikwazi ukuthi ukuyichaza bese uthi yebo kodwa le yangane bese.
1: Oh, iyona le kwenza ukuthi umthande.
0: Cha, uChantel naye ungithanda ngendlela nami le ngimthanda ngayo. Futhi sivumelene ukuthi angeke izibe netitle lento yethu ngingabe igirlfriend yami.
1: Okay, imali. Uma ngase nihlale endaweni eyodwa noba uthuni valeleke nje endaweni ngenzakala nithabani?
0: Well, that's the last thing on my mind.
1: Ayibo kuyena
0: njengoba ngikutshela nje ukuthi sivumelene ukuthi akukho lutho luzokwenzakala.
1: Okay, uma kunjalo ke kungani pho ukhethi ungamfoneli? Kungani indaba? Ayilungile lento oyenzayo, musukuthula indaba ungamfoneli.
0: Cha, ukuthi zaphulalela bengitshela ukuthi ngizomfonela uma mhlambe bengifike ekhaya manje ey kodwa phela there's nothing wrong engiyenzayo.
1: Ah, usovele wahlala ke manje nomlungu labelungu lapho waphenduka umlungu nawe. Awusaqedishimisha emibili nje ungazange usifile esingisi sakho.
0: Ah, gerobulisa. Bye-bye.
1: Hayi, usale kahle Thabani. Ngifuna wazi nje kodwa ke phela ukuthi uKhethi uyathanda. Musu wenza njena budini manje?
0: Eh, no way of that. Bye.

0: Ekuse uphi umngane wakho mfithi?
1: Ingane wami, kanti ukhuluma ngoba manje.
0: Hawu, ngisho usandile emngomeni.
1: Ayi mfethu, ake khona namhlanje esikoleni. Kuthiwa akaphilile. Angazi ke noma kuyiqiniso yini.
0: Hawu. Yini manje dali ukuthi wena ungakukholwa lokho? Usho ukuthi ukhona nomuntu ongavela love nje singakhe sisathu.
1: Eyi ndoda, kwazi ba. Kodwa mfethu, siye ke indaba kaSandile la. Ngasiza yazi ngakubona njengoba kwamafi periods.
0: So.
1: Kukhona into nami engifisa vele ukuthi ngikhulume nawe.
0: Lalela la. Uyazi mina mfethu into engiyithandazelayo ukuthi nje mfethu uThabisile angalinga umqomo.
1: Eh, Nhlanhla. Suseliwe intwana yami.
0: Ngoba
1: sebeyathandana vele.
0: Hayi bo mfethu, sebeyathandana.
1: Ya, ntwana sebeyathandana. USandile ofika kumina ezongichomela ukuthi sebeyathandana ngicabanga.
0: Hayi bo mfethu. Uxakwe yini ngempela mpela uThabisile?
1: Eh mfethu. Nama ngazi intwana yami kodwa kusekuncane lokho.
0: Hayi bo. Kwenze njani futhi?
1: Lalela intwana yami. Usabile wangitshela ukuthi uThabisile wathi njengoba yena noThabane mfethu behamba nathi. Nayo izovela ekusandile cabanga.
0: Hayi bo kanti mfethu uThabisile akacabangeni ngempela
1: yini? Ukubi kakhulu ke intwana yami ukuthi usithabile noThabane bafika. Ey, yabona nje intwana yami. Ukubi kakhulu ke ukuthi usithabile noThabane bafika kuqala kunaye lapha kubo. Ekubeni nohamba ngabo 11 kuseni cabanga.
0: Hayi bo. Njengoba mfethu bahlala kwazi kwaba late nje mfethu usithabile kodwa still bafika kuqala kunaye.
1: Yebo intwana yami. Uthabisile ke waze wabuya mfethu sekukhwalele cabanga.
0: Hawu. Hawu. Hawu ayiphuma kuyena.
1: Hayi mfethu. Kuyacaca nje intwana yami. Kuyacaca mfethu. Lapho uthi wafika lapha kuba waqamba amanga mfethu wase uphuma kumngani wakhe. Kanti lo mngani wakhe ndini mfethu waye kube ngolwesihlanu emagaca.
0: Hayi.
1: Uze wabuya izolo umngani.
0: Hayi mfethu. Sekuvele kwangicacela nje mina ukuthi wayehleli naye sonke lesi sikhathi.
1: Awungitshele nje intwana yami. Awungitshele mfethu usithabile mfethu.
0: Hayi.
1: Awungitshele nje intwana yami. Uthabisile mfethu angavela agxumele ekutheni enze ucansi.
0: Ey.
1: Ukuba umfethu alenze nothisha. Umuntu omdala kangaka nje kunaye mfethu.
0: Ayi, wase wangiphoxa uThabisile mfethu. Kuyacaca nje ukuthi akazicabangeli inhlobo.
1: Ayi mfethu. Ayi. Avele sikhohle ngoThabisile mfethu. Ongafuni ukusicabangela yena. Bese sikhuluma ngengane yakini.
0: Ukhethiwe wenzeni?
1: Ya, ntona yami. Ah, lalela, angijambona uMandla.
0: Iphara, ngiyambona.
1: Ya, lo Mandla lo mfethu uhlezi la efike ehigh. Kade hlupha ukhethiwe ucabanga.
0: Emhlupha?
1: Ya.
0: Imali, emhlupha kuphi? Nini? Bekwenze njani?
1: Lalela ntona yami. Ngokusho kwakho ukhethiwe mfethu. Uthi uMandla mfethu bethi akahamba ayolala naye.
0: Ini?
1: Lalela ntona yami. Yazi mfethu usizo ukuqhamuka kwami noSithabile mfethu. Yazi kunalokho umbezo lambambe nje.
0: Uyabona, uyabona lesidawudawu esiwumandla mfethu. Masodakule izinto ezimdakayo bese aqedwa azodakelwa inganeni yasekhaya. Ngizomthola mina.
1: Hayibo.
0: Uzongithola
1: kahle. Nhlanhla, uyapi manje mfethu? Nhlanhla mfethu, ungazibangeli mfethu amazinyo abushelelezi mfethu.
0: Hayi baba, ngeke afike adale lento ayidala inganeni yasekhaya bese ngiqedwe ngiyamiyeka nje kanje. Uzongithola kahle.
1: Hayibo Nhlanhla.

Yamnandi kakhulu imix ya DJ in kade dlalela khona la kuchumala Africa kumsakazo Khozi FM kubuhle beAfrica. Hawu yamnandi siphela kodwa DJ usenzani isikhathi sakho njengamanje 33 minutes past 11 o'clock. Ngikwamukela uhlelo noma ngikwamukele kuhlelo ubuhle beAfrica uma ngabe uvula umsakazo wakho njengamanje igama lami nguNeli Swaka Mhlongo. Uhlelo ke lolu esithi ubuhle beAfrica ngoba sixhumanisa nazo zonke izinto zaseAfrica sidlala umculo waseAfrica sixhumanisa namasiko amaciko yonke into yaseAfrica ongayicabanga sixhumanisa nayo khona la la kubuhle beAfrica angisho kanjalo ke senze isiqiniseko sokuthi yonke into ebukisa iAfrica ikhona la kubuhle beAfrica uma ngabe ke ufuna ukuyoxhumana naye uDJ in enkundleni zokuxhumana uyithandile imix yakhe adlalele yona namhlanje ungakwazi ke ukuthi uwenze njalo enkundleni zokuxhumana angikunikeze ku social media wakhe khona uzokwazi ukuthi uyombhuka uma ngabe ufuna ukumbhuka uma ngabe ufuna ukubona ukuthi ukuphi kanjani ngobani uhambe uyomona la idlala khona ungakwazi ukuthi uwenze njalo inkundla zakhe zokuxhumana u @DJIN.MC angikuphindele ke futhi u @DJIN.MC lalela uyangizwa ngehefuzela ngoba hey u DJ usenzela iqiniso uDJ in usenze liqiniso wenza isiqiniseko sokuthi umculo omnandi waseAfrica ugcwele uyaphuphuma khona lapha kwimix ekade sinikeza yona ke namhlanje sazoqhubeka ke sikudlalela wona umculo omnandi wakhona la eAfrica ngoba sidume ngazo khona la kubuhle beAfrica umiza uhamba nomorolo.

0: Sawubona Nelly, samhlobo, jomane kamkapi, ukhuluma noTinsi ngakwaZulu kwaNongoma kwaMandlakazi eBhanganoma. Cha, mina ngingasithatha kodwa nje ngafanele ngiqale ngawe, jomane kamkapi, ngube wena Nkulunkulu omntana. Ngiyayibongela mina uTinsi ngakwaZulu kwaNongoma kwaMandlakazi eBhanganoma, jomane kamkapi, kaduka umnyakanyaka yabuyisa noJesu.
1: Sawubona wemeli samhlobo. Nando swasanga maceza kwadamba. Ey. Yabona esithembu manje yonke into inobuhle nokubi bayo, kodwa ke ngoba siphila kulo mhlaba esiphila kuwo, isithembu sifuna nje umuntu osuthayo ngampela, ngoba umuntu uyinkinga yedwa. Cha, mina nje impela isithenjini angeke ngalunga, ngoba okusho ukuthi phela ngaphelela ukugxishwa ngemithi yentando, ngagxishwa intando, ingaze ngigulise kwanale ntando enisifaka yona nimeliswa. Mina ngiziboni ngilapho, angifuni ukuqamba amanga. Ngiyabonga Nando Sawasangana wacaza abadami.
2: Uthi imithi yentando enisifaka yona Neliso, awu nami ngiyafakwa khona kule equation. Umsakazo Khosi FM, uhlelo buhle beAfrika. Uma ngabe uvula umsakazo wakho njengamanje, iculo kade ulalele uSophia ubethi Love in Soweto, ulalele ama VN uyayibuza iphendula ukuthi hayibo ngabe kwenzakalani manje. Lalela, sikhuluma ngendaba yesithembu, sikubuza nje ukuthi wena mengabe kuya ngawe noma wena mocabanga isithembu sinewahala yini, noma isithembu sinenowahala hala inkinga, hey ama problems inqushunqushu nowahala upholiwe akutatazelo ungasithatha yini wena isithembu, ungangena yini wena esithenjini uma ngabe usuphakathi inside, sitshele phela ukuthi hawu isithembu sinewahala noma isithembu asinayi nowahala. Ke ngithathe ke abanye uWhatsApp bakhe abakhona ku 0791639874 0791639874. Ngizwe kuwena, ngizwe ngawe futhi okokuthi uthi ini ngale ndaba yesithembu, wena uyibona iwahala noma uyibona iuno wahala?
3: No wahala weneliswa mhlongo sihlobo sami. Ayisithemba sikho right inkwethu, sithembu sifuna amado indoda yangempela, hayi indojanyana nje idumela isithembu. Ngoba hey kancane ubumbano lube khona esithenjini, nginibange nje into engekho, kuthola kuzwana nje ngaphandle kwesizathu. Uma ungabuza ukuthi nibangani, ngeze kutshele mina, ngikhuluma into engiyaziyo, ngizalwa khona esithenjini. Anzwani nje ngaphandle kwesizathu. Uma uthatha isithembu sokufuna ukuxakisa izingane zakho eneliso. Ngiyabonga mina ngomkaso ngamtshala ngibahlabisa empanzakazi.
4: Molo wemanje omane. Hayi mina kwisithembu uthi mina hayi nowahala lapho ke. Hayi khulumisi lena osivini indona. Ejozini phansi kwamhlabalingana.
2: No, ngiyanizwa. Khona bathi wahala, khona bathi no wahala. Kumixed la ku WhatsApp abantu nemibono yabo ihlangahlangene ke, kodwa ke angisho kanje mina. Angawusho umbono wabo ukuthi ngithi wahala no wahala. Ngithi abathandayo ukusenza abasenze, kodwa abasenze kahle. Abangathandi futhi ukusenza ungasenzi, ngoba nawe mhlawumbe awuwona umuntu waso. Angisho kanjalo ke. Isikhathi sakho njengabanje 51 minutes past 11 o'clock, okusho ukuthi ke isona ke leso sikhathi sokuthi mina uneliswa kamhlongo ngikushiye ke njengenjwayelo, njengesiqhelo usekhona ke uLonda wakambatha uzobe nawe ke ehleni nawe kusola ku 12 o'clock koze kuyoshaya u 3 o'clock khona la kumsakazo Khosi FM. Uzobe ethi nje iphimbo lakho idlalela umculo omnandi nezwi lakhe limtoto lokho iqhubile nje nawe koze kuyoshaya u 3 o'clock. Hey baze babaningi o WhatsApp abakho kodwa le ndaba leko kumele sixoxe ngolunye usuku, ngoba uma ngabe singayixoxa la singahlala ubusuku bonke kahle anda nobusuku bonke ngaze kuse. Siloke sixoxileke le ndaba sokushiya ke nomculo omnandi wakhona la eAfrika ke, ngaphambi kokuba ke sikushiye ke nezemingcwabo. Mina nguneliswa kamhlongo ngedede kundla, ngizobe nginawe ke futhi ngomgqibelo kusula ku 3 koze kushaya u 5 o'clock kwikoze kuse. Lapho nje sobe hleli kamnandi ndawonye. Uma ngabe uvukile ngomgqibelo ngaleso sikhathi ke isiqiniseko sokuthi uthi uyasijoyina ngaleso sikhathi, kumnandi indlela eyisimangayo. Kodwa ke mina nawe sizoba ndawonye futhi isikhathi esifanayo, ndawo esifanayo next week ngolesithathu kusuka ku 10 o'clock koze kushaya u 12 o'clock.

6 minutes after one. Okushuthi ke imzuzu isithu phali bumbene ke ihora loqala emsakazweni uKhozi FM. Khozi FM lohamba phambili. Ngoba qeda ke ukuyizwa njengamanje ngoba kuneza yona ke kade kuyingoma ka Asanda Bam ethi ke Mjojo. Ingoma imnandi kakhulu le jazz sort of. So, lelo Khozi FM yazi ukuthi mangabe libumbane ihora loqala mina nawe sisuke sesixoxa ngempilo kamlaleli. So namhlanje ufikile impilo nawe futhi ngizokwazisa ukuthi mangabe unemfihlo ofisa ukungixela yona wenze njani. Kodwa namhlanje ke it's not about you baby. Ayikho ngawe lento le ingumlaleli osibhalelile ukuthi ke ithini yakhe impilo. Mangabe sesiqedile kamlaleli impilo ngiyazi usina kanjani ngizothi mangiphuma lezo bese khona ama emails amaningi ngoba nawe uzobe usubonela ukuthi ngixoxele yakhe impilo mina ngithatha impilo yakho ngixoxele umlaleli. So namhlanje sibona ukuthi imuphi umlaleli esingakwazi ukuthi sikhulume naye, imuphi umlaleli singakwazi ukuthi simhile, imuphi lo mlaleli lwesingamlapha kulenkinga akabhekene nayo, lenkinga yempilo akanayo lokho ekugcine ngaphakathi kuyena wavele wathi yazini Bishaya mina ngixoxela uMailonda, uMailonda akayinezi umlaleli, umlaleli akangisizeke ngibona ukuthi ngiyenze njani ngabe ngiyikhipha lemfihlo noma ngigcina kumina ngaphakathi. So asikuyona ke imfihlo kamlaleli.

0: Okay, singena kuyona ke njengamanje imfihlo kamlaleli. Umlaleli sibhalele namhlanje uthi ke Mylonda na impihlo yami. Ngiyakulalela kakhulu noma ke ngiyalalela kakhulu lohlelo lolu. Sengifunda ukuningi futhi ke nangezimpilo zabanye abantu. Sengibone nami ukuthi ke yazini angafeli ngaphakathi angigonyuluki. Mylonda, ekhuleni kwami ngikhuleke ngingakholelwa kuthenini kunabantu abathakathayo. Ngoba mina bengisitshela ukuthi nje I know into eshiwa abantu le kodwa akuyona into eyiqiniso bengingacabanga ukuthi kunabantu ngempela ngempela abasebenzisa imithi ukuze ba destroy impilo zabanye abantu noma bathole lokho abasebe kufuna kodwa ngokuthakatha njengamanje ke Mylonda ngisebudlelwa nini sengifuna ukuphuma kubona ngoba indoda yami iyathakatha angikaze ngiyibone into nje lento yaqala sakudlala ke Mylonda ngangixabene nomunye usisi engangimboleka imali lo sisi lo ngangimboleka imali wangasafuna ukuyikhokha ngatshela yona ke le insizwa yami ngayixoxela nje ngoba ngangaphathekile kahle wavele wathi baby asimthakathe lo ongasafuna ukubuyisa imali yami ngempela kayinami Nganganaka nje sakwenza ngicabanga ukuthi no into yokudlala vele. Usisi Mylonda ngicela ukutshela ukuthi ke wayibuyisa imali eshesha, wayibuyisa futhi isiphindaphindekile. Ngajabula nami kwadlula ke lapho. Kulonyaka Mylonda kodwa ngiphinde ngabanjwa futhi inkunzi. Ukubanjeni kwami inkunzi ngaphoqa ifone, uma ngabe ngibuye ekhaya ngahamba obviously ngayobikela indoda yami. Yavele yathi asibaloyi. Ngoba ngangidiniwe nami ngavuma. Kodwa manje sengiyanaka ukuthi isixazululo sakhe lo baba lo ukuthakatha. Ingiphatha kabi futhi lento le ayisahlali kahle manje kumina. Sengifuna ukuhlukana naye ngoba kodwa ngiyasaba ukuthi ke nami uzongithakatha. Wake wangixoxela ukuthi ke wathakatha ngisho umama wengane yakhe ngoba ngoba emqeda ukuqina. Igama mina Mylonda engihlezi ngilizwa liphuma emlonyeni walomlisa ukuthakatha. Ngiyamsaba njengamanje sengisaba ngisho kumqondo ukuthi ngikhulume naye. Angifuni futhi ukuchaza kakhulu la ohlelweni. Angifuni ukukhuluma kakhulu ngoba uyawulalela kakhulu umsakazo. So uyozabona ukuthi ke kushiwo yena. Kodwa angifuni ungasho nginenkinga enkulu ngithandana nomthakathi. Ngisaba ngisho ukuxoxela usisi wami ngale ndaba le ngoba ihlazo kodwa ngiyalidinga usizo. Ngijola nomthakathi ngenze njani ngimconfronta kanjani lo mthakathi ngiyaqala ke mina into enje kuba ngibhalelanga i-email kuba ngisendelanga i-email ngaba ngithi ayikho into enje bantu bengixoxela umunye umuntu nami bengizophika bengizothi yazini unamanga bengizothi bantu abekuyipost bengizothi ufuna ama followers bengizothi uqamba amanga kodwa ke ingenile i-email kumina usisebhalele mina lo ubhalele uqobo lwami wathi ke Mylonda nginendoda yathakatha nami futhi yangithakathisa iyasho mangabe ngine inkinga ngithi ngiyixoxela Ivele indoda baby basibathakathi. Woo! Yathakatha indoda ke kwamlaleli sibhale namhlanje so wena uthi akenze njalo ukhathazekile. Uyasho ukuthi sefuna ngisho ukumala kumuntu wakhe. Izizathu sokuthi amali umuntu wakhe angaze ukuthi sipsona noma ukuthakatha vele noma nje ufuna ukumalela ezinye izinto mhlawumbe kodwa sewunqena ukuthi ke hey ubaby uyathakatha. So uyamazi ukuthi uyathakatha uyasho ukuthi wamthakathela. Usisi thizeni wayeboleka imali kuyena wanganaka waphinde futhi wamthakathela igebenge ezazimbamba inkonzi zamphoqa ifoni vele wayediniwe wangaba nandaba but manje useyabona ukuthi yazi umuntu wami njalo manginenkinga isolution yakhe uthi ukuthakatha so uthi akenze njani ke wena uyasho ukuthi kunzima imfihlo yakhe lengoba usaba ngisho ixoxela udadewabo apparently uhlezi ixoxa yonke into nosisi wakhe kodwa le uyasaba ukuxoxela usisi wakhe ngoba usisi wakhe uzothini uzothi hayibo sibali othakathayo so wena uthini ke 086000 243 7086 000 243 7 khuluma nami enkundleni zokuxhumana ukhulume nodadewethu umtshele ukuthi ke akenze njani noma uthumele voice note ke ku 0791639874 noma ucomment lakho TikTok wami kulondambatha noma ke uhambe ucomment lapha ku Facebook @ukhozi FM usazisa ukuthi wena ungenze njani Jona umuntu othakathayo mhlawumbe uyakujabulela yini ukuthi asebenzise le magic yakhe. Angabona uPopayi, ngabonani angazi ukuthi inama le ayisebenzisayo ukuze athakathe. Kodwa ke ikhuluma nodadewethu lo osibhalelile le mfihlo yakhe namhlanje ukuthi akenze njani uzomtshela ukuthi hey mfethu hlala nomthakathi wakho. Yabo mina kube kuya ngami ukuthi ngoba mina yami comment ivela ikho relevant. Yami comment ayikho relevant kodwa kubantswa kuya ngami mina bengizomtshela ukuthi mfethu uyozajwele nathi lo muntu wakho othakathayo hlala naye. Uyoze fike la kuthina so salizohlala naye lo wakuthakathela abantu bakho bephone wakuthakathela abantu bakho bashonise ngemali so please salithumgcina kodwa ke eyami comment vele ke awukusi yami iweeki kakhulu yakhe balekile so khuluma nami ke mlaleli because FM uyizwile ke incwadi namhlanje ukuthi ke umlaleli okhala ngasiphi sona ke izathu namhlanje semangabe kubuye ingomeni nakanjani ke basibuya kukhazozo ethi vuma baby sikhuluma nawe sizwe ukuthi ke uthini wena kumlaleli nje kube sesibhalele esesibhalele lencwadi yakhe
1: ukhozi noma phambili hlezi lunathi njalo ubombo chatube ngena ku 92.4

0: Mdlozi, kunjani?
1: Hayi siyaphila kakhulu.
0: Ingoma zakhe iningi zize ikhuluma nangothando. Umuntu vele wena uma loving.
1: Umuntu ofunde kakhulu incwadi zizothando lezi zabo Shakespeare.
0: Oh ya.
1: Ngolungisa mavundla so ngicina sengikompoza ngezinto engisuke ngifunda nani igameko bafuthi engihlala nabo. Nokuthi manje ngithi into nje isiginci mhlawumbe ngithi
0: Eish.
1: Vela tshele ngentombi yakhe impana wankumbuza intombi yami mina mise ngikhanda ingoma ngale ndaba ayixoxayo neyinamba mama ngazi noma
0: siyashiya
1: okay siyacela ukuthi kodwa la kufone abantu abeze umsebenzi kakhulukazi siyacela
0: hayi abeze ngani
1: hayi intombi lazo zingafona kodwa
0: ha wena futhi
1: kodwa vele zazi ukuthi sengithathile
0: shuthi indaba neliswa cele nomcebo hayi sesobese isikulethi kakhulu manje
1: kodwa ke sizoyibona kamaqhebe sisiwe
0: wena avukhetha kahle manje into yenza ukhetha izintombi ezilandile ulini uzuyiphimbo uzwani
1: angicabanga ukuthi lesithunywa esifikayo mangikhetha ingoma engizoyibhalela abantu nengizoyirekhoda sifone sisebenza nabo makhodi
2: shabulujule ngo-9 kuya ku-12 kuKhozi FM.

0: 124 DJ Bong samsana nomfundo mo deep ink khani bathi awungifanele yay nalomlisa lo I'm sure girl njengamanje ucabanga ukuthi hey mina lo bhuti lo angifanele wena ucabanga kanjani I'm sure now ucabanga ukuthi hey no usisi deserves better kodwa lalela ke akasho kanjalo uyabuza kuwena isolution noma ubuza kuwena isixazululo ukuthi akenze kanjani mangabe isimo sakhe simi kanje so khuluma nami ke wena sikhulume nosisi ku 0860002437 ngoba vele usilalele ngalesikhathi lesi so khuluma naye kudadewethu ukuthi mawucabanga wena ngaphuma kanjani kule nyakanyaka yenkinga kule nyakanyaka yomthakatha kahle naye uthini wena uthi akahlali namthakathi wakhe njengami noma uthi lalela siyamdinga lo mthakathi lo emphakathini because I feel like unazi sixazulula indoda ayebe neplan naye ngendlela yakhe naye umjita iyona plan akayenzayo le angithi sihlezi sisho nje sisindoda ayebe neplan so naye iplan yakhe phela ikona ukuthi avele enze njalo adlale sinodoli engabe udlale sinodoli engabwenzani angiyazi ukuthi yini le ndlela athakatha ngayo sisinakasichazelanga ukuthi uthakatha ndlelani so mhlawumbe unamakhambi mhlawumbe uneyigubhu asazi ukuthi wenzani so asizwe ke ngawe mlaleli ukuthi wena uthi akenze njani mina into engisabayo ukuthi ey lo sisi lo mina yabo kuthiwa kunento zabantu basho makadza wathi into zabantu mina ngisaba ukuthi njengoba mina ngisingile lo bhuti lo mayehlukana nalo sisi chances are mhlambe lo bhuti nami uyongishela nkosi yami bese vele fika empilweni yami ithakathe mina bese ngenze njani ke mina Ebela ngizakathi ngasalala umuntu le msakazini. Ethi ngiqede uqina ngoba kuthiwa wathakatha ngisho nanoma wengane yakhe wathi umqede uqina sazi ukuthi umqede uqina ngandlelani. So imagine esengithakatha mina athi ngiqede uqina. So mina ngithuzisa kahle le ndoda yakhe wena uthini 086-0002-437 asikhulume nawe ke wena ukhulume nosisi ukuthi akenze njani uthini solution sawubona.
1: Ngingahleki my don't sazogana la.
0: Ake ngisagana mina sengimdiyala ngina 30 manje.
1: Ngiyaphila my lord.
0: Ngiyaphila kunjani?
1: Ngiyaphila cha mina yami advice ithi kusisi. Makazama indlela yokuthi aziqinise yena. Hayi nangothi umuntu okholelwa umthandazweni akathandaze kakhulu aqinise bese ayaphuma nangokuthi umuntu okholelwa kwababonayo akazama wakhe umuntu obonayo naye aziqinise ngale ndlela yokuthi abe sure ukuthi nangothi uyaphuma lapha ayikho indlela yokuthi kuba folona amthakathi naye
0: ucabanga ukuthi nje naye akazazi ukuthi yena ukholelwa kweini aqinise lapho
1: Yebo lapho lakho nangothi umuntu okhona emthandazweni akathandaze kakhulu kakhulu kakhulu ngendlela ukuthi naye besho ukuthi hayi impela hayi ubikelekile nangothi umuntu okholelwa kwababonayo akenze nje show ukuthi uthole umuntu ozobatha umqinise bese abaleke ngazo zombili
0: baleka inkinga wabaleka uzosalela bala ubhuti lo
1: Awu
0: nikho nikho namhlanje. Shit ibadi ikuzoba nje ngakho izoba ngakuye.
1: Waba wayena phela lo sizo thola ukuthi wambamba ngawo amakhatakati.
0: Yeah, naye wagaxela, kuthathi wagaxela nje.
1: Manje uyophinda futhi abambe umunye futhi ngawo amakhatakati bese kubaleka lo.
0: Ngiyakuzwa mina. Wena akazi ubambe umuntu ngamakhatakati.
1: Lutho
0: sizo. Uri babamba ngemoto, ngiyakuzwa wena ushaya ihood.
1: Hayi yabo ngizama manje ukukhuluma wonke abantu namhlanje sokuthi sizobuye.
0: Kulige sharp umkhaya. Danko 086-0002-437. Wena uthini ngodaba likasisi ukhoze sawubona?
2: Mthiya.
0: Kunjani?
2: Ku line 3 sawubona njani saphila sikhona thina sibenza kuwena thing njani wena?
0: Ngiyaphila mina emsinga ni ba right abantu.
2: Si right my londa.
0: Mhm.
2: Right my londa wam.
0: Yes, ngowakho wena lapho le nesinqanda maseduze kwakho wasithakatha nawe sangasho lutho.
2: Hayi phela lapho wena ngithi na phela wisimane kazana wena ngithi na kana ubothando wakho.
0: Hayi awagugu nje mina ngifuna ukuthi ugugu bathathi bebe u2 bebe u3 bebe u4 ngifisa ngizoba number 5.
2: Uvuka nje?
0: Yeah.
2: Ayikhululeka sokhuluma siqede nofela nethi madondo sibos bos bambethu lapha.
0: Khululeka maseqede naye kahle ngibe sengizwa ngaye. Kulungile sikhulume ngodaba lika sisi.
2: Imbono nembiko engenzeka ivele kule ngxoxo.
0: Mhm. Eka
2: khona yona ecos FM eka kholwa Zuma uline 3.
0: Lemsing.
2: Wemthiya.
0: Mhm.
2: Uyabona mina ngithi njengamanje wahlala nomthakathi wakhe emsiza ewusizo kuyena engayithi vuyo indaba engayixoxela abantu ngoba wayemsiza.
0: Mhm.
2: Njengamanje ngoba usexakekile usiyasixoxela, usixoxelelani ngoba impilo yakhe vele ebimsiza. Akaqhubeke nomthakathi wakhe baphepha olonda. Aqhubeke nempilo yakhe ngoba maye-ke nathi akamshiyi umthakathi wakhe uzomshiya abaleke ezegqeza kwalonda.
0: Ayibo.
2: Akahlale nento yakhe injalo ngoba ibimsiza. Njengamanje ngoba isamsiza akasayidingi yena usefuna ukuyilahlela kubani, ufuna ukuyinika kubani. Akahlale nomthakathi wakho wakho akhethela ngoba kwabona kakhulu baze bathandana mhlawumbe wayevele emrobhile. Akabambisise lokho anakho.
0: Manje uthini uthi usise angasizakali?
2: Hayi akangasizakali, akahlale nento yakhe ayakhetha uyena ibimsiza. Oh uzosizakala uma esefuna ukuphuma yena kuyona kodwa ibimsiza. Imwinele iy'nkinga ey'ningi kwamjoni, umbuyisele abantu iy'mali zakhe abantu abamjontshela yona, wamenzela konke namhlanje useyamlaxaza, usebona ukuthi akamfaka emsakazweni.
0: No, but lalela bona babengamkhokheli ngani imali zakhe azixoxela indoda yakhe yena babembamelana inkunzi babemphocela nefoni yakhe azaxoxela isoka lakhe elithakathayo.
2: Kulungile wayitshela indoda yakhe yamsiza ngithi njengamanje simsizile usenele obusizo lwakhe akasayidingi ayimthakathi mpela uyalela angathi ngakathi ayale
0: wena nje unesiphele ukuthi angezi kuthini
2: uzothathwa lonto akahlale imthakathi
0: yozaloye wena ukuthi wena ugcina ungamtholanga ulonto ishono njalo
2: aloye nolonto akuthi bangalalelo umuntu sithi masilalele sivele sezele silale sonke ugcina ususakaza wethu
0: imagine ngithi 086-000-2437 kube nya
2: ups athe 089-310-9993
0: ngize ngibize nenamba yakudala leyo cause lo da doctor lengangifona kuyo kube nya
2: umthi yakunesithi nayo umjalo ukuthi uyahlala emsakazweni kunomuntu oqandayo angixolisa ukuqanda ngidede kayi abanye abalaleli ibuhlungu kabi leyo nto.
0: Kulungile khona siyabonga udadewethu
2: kulaleli ubala lolo
0: Jago eyi mina angazi uthi wena kenze njani usisi nawe uthi faith hlala umthakathi wakho noma uthi lalela uma wena lapho mayi kuthakatha kakuthakathi uthakatha mawuthakatha kodigomesho njalithi eyidubula mawudubula thakatha mawuthakatha 086-000-2437 uthi akuyenze njani wena ukhoze sawubona
3: ubusimuzi bomusibhengamkhizi into azowathatha kangengena uyirok
0: sawubona
3: wemamkhizi ezond ifoni uyenze njani wedudu akuzophawula yelonto ngabathakathi
0: ufuna ukwenze njani
3: lutho ake ngiphawule into yokuthakatha nawe ngena yazi ukuthi uzoqoma umthakathi angiqhuma ngichasa akaqhubeka manje imali afuna izomthatha vele uzobuyambulala ukuthi wangusuyamala uBrenda nje into yawathatha kayingeni ngiyiro mercatoli thank you very much tuthi bakwenza
0: ufoneleni pho mngani isizathu sokufona pho chomi wenze njani isiphi sona kulungileke ukhoze sawubona
4: bayilonda njani?
0: Ngiyaphila kunjani?
4: Ngiyaphila ayade ngagcina ungena okhumbini.
0: Wenzelani kanjalo?
4: Ey. Ayi angeneki kalula.
0: Oh, akwenzi wena ukhozi nje ulwenza ngendlela
4: yayo. Ukhozi nje ayi ade ngizama nje ngizama.
0: Lenza ngendlela yayo, lezi zingcingo lezi akulona ukhozi izingcingo.
4: Izingcingo.
0: Yeah, singablame ukhozi.
4: Hey, mina ngiyathanda ukhozi, ngithanda. Ngilithanda njengani nje nonke abasakazi bami ukhozi FM ngiyabathanda.
0: Ngiyabonga, siyakuthanda nathi.
4: Yebo, lo ukhayile ihloka mtshali emthubathu bakankomboso.
0: Mhm.
4: Yebo. Yebo, slow nami nami ngisithole nje vele nje endleleni ngoba ngivuke buthongweni ngiyade ngilele manje.
0: So awuzwanga kahle usindaba iqalebi.
4: Yeah, kodwa nje ngiyazo ukukhuluma ngendaba zomuthi ukuthi intombazana ngazi kanjani.
0: Ufonelele pho, ufonelele ngixoxele.
4: Ngifanele ukuthi phela ngiyukhoze FM ngingene nje umsakazweni ngilokhuzane ngingene nje umsakazweni kade ngagcina ngiyathanda ukhoze FM ngilalele nje ukuthi kuthiwani.
0: Luhamba phambili yasisho soba uthuna ke.
4: Ngiyabonga luhamba phambili ukhoze FM.
0: Danko lizolalela emsakazweni ukuthi kuthiwani.
4: Ngiyabonga umsakazi wami.
0: Sibonge ukhoze sawubona.
3: Sonjika.
0: Sawubona kunjani?
3: Yaphila Ntombo, uwandile kwangcobo edanda sibongele mayini.
0: Wena mina angifundi idandi, ngicela nje nawe-ke nkosi yami ungangiphoxi.
3: Ngiye ngiphoxa.
0: Ungenzi njengalethule. Yayazi akithi lethule.
3: Ngiyizwa ngqo.
0: Cha
3: ngilala ngakophi umntana iminyaka edandi, kodwa kake ngihlala esihlokweni
0: dadewethu.
3: Ayi mani, khona umlalelo othe. Uma ukanjena phela kwesinye isikhathi ngoba iqiniso lithi uma inkinga isibhazile isibe izokufonela lethi
0: lalela
3: lapho-ke ukusupport statement sami Londa Mbatha ithi into kahle kahle siyeke sithi simasiyizinhlizo bese sikubalekele ukuthi hayi bo, imvula iyeza ngoba one sihlangane kanjani. Into yokuqala ukuhlangana kwethu kuyayikhomba indlela ukuthi ngelinye ilanga siya kuphi. Ayi, ake ngiyibambe lapho Londa Mbatha ngoba umsakazi ophela uKhozi sonke siyabethanda futhi ake ngidedele omunye.
0: Okay. Now usafana naye le 2 years kodwa kancane kodwa kulungileke.
3: Yabonga.
0: Ngiyabonga. Kwazi sawubona.
5: Sawubona njani la?
0: Ngiyaphila kanjani?
5: Ngiyaphila, ngiyaphila Londa.
0: Yes.
5: Londa mina ngithi usisi manje waseba novalo ngoba phela imali yakhe vele wayekade edinga mangicabanga kwambuyisela kumkhwenyana ngendlela enza ngayo. Manje wasethuka kangaka isisi noma naye khona asekubona bona emaceleni manje usefuna indlela yokuphuma ukuyesaba ukuthi lo bhuti uzombuyisa ngamejithi yakhe.
0: Indlela kabhuti, indlela kabhuti. Phela yena wayengashongo ukuthi baby usisi sathi imali yami ngicela ungisize kanje. Kusho ukuthi wamxoxela ubhuti naye wenza ngendlela yakhe. So indlela kabhuti, indlela kabhuti usho njalo.
5: Manje olonda ngoba phela kambulalanga kwabuya imali-ke.
0: Yaze yabuyisa i-doubled.
5: Akambulalanga. Ngibuza mina ukuthi usisi akukho.
0: Yini inkinga kasisi? Wenisho njalo.
5: Asizwe ukuthi ubhuti lo khona mhlampe asebabulele. Ukuthi-ke ngoba enja nje la imagic yakhe khona sebabulela abantu kodwa
0: ngobaakhothuna la
5: hhayi alikho alikho loo nto
0: unless engasitshelanga-ke kodwa akashonga akalibalanga la encwadini akangibhaleleyo
5: akalibalanga we loo nto bale nje lezi zinto endili imali eyabuyayo negebengu
0: ifoni
5: yebo ifoni
0: hayi no ngiyakuza mina ngiyakuzwa
5: mangilahlekelwa into elonda lapha ngiya umuntu ethi uzongisiza ngicabanga ukuthi sengingaba ubuthakathi lokho
0: usho njalo kusisi ukubize ngakho kuyena
5: hayi londa ngeke mangilahlekelwa into lapha egcekeni ngihambe ngiye kumuntu mhlampe ngilahlekelwe into zami lapha lo muntu bese engisize engibuyisele into zami yini kuzongibuthakathi angazi londa ngakho
0: yeah asazi ungcontu uyibhale inamba yakhe ngabe siyamvuna simbuze kodwa-ke
5: hey cha hhayi welonda ungisabele mina ngokwakuthelesi umbono nje wami lo ukuthi
0: emondlo kwasi
5: emondlo kwasi
0: kulungile sabza siyabonga
5: ngiyabonga mnayi londa
0: danko sathe manje uyedwa wokugcina engibala ngayo kuma-calls bese siya kuma-voice notes ukhoze sawubona
6: yebo ushando njani
0: ngiyaphila kunjani ah ngabala ngawo kunzimalanga
6: okay kunzimala
0: uyaphila
6: okay kunzimala
0: ngikunzimalanga yomlaleli
6: ingane engenani
0: angizanga
6: ingane engenani ngikunzimalanga
0: hayi angazi nami kuthi angisho njalo isithunywa sisho njalo
6: Ngibuthiya ngiyabona manje ukungena angikhulume kanje hayi nina phela abantu besifazane uma ngakwe sekucatshwene ngithipha neyimfihlo
0: yiyo le khishwayo namhlanje
6: yiyo le khishwayo namhlanje singijwayele lokhu usiza kaxole nje ukuthi uzobuthakatha ayingeke amthakathe wayemsiza nje isikhathi athakathela kwabani akakhulume naye nje kahle lubuyele uhlando wakhe uma lungabuyeli-ke hhayi alubuyeli nje kodwa hhayi ukuthi uzomthakatha ngake amthakathe ngothi mina hayi uyena nje nosabayo
0: kodwa waba nesho kangaka ukuthi ngeke amthakathe indaba
6: hhayi ngake amthakathe hawu
0: into enizenzayo lezi ningabantu besilisa nje ukuthi hayi uthi hayi khululeka karileksi noma uyamazi lo mthakathi
6: akumazi umthakathi kodwa nje hayi leka mthakathi lukhuze nje akabeka umoya phansi ngeke kwenzeke lutho isithando sakhe lesi
0: siyomkhulumela nomthakathi kasisho kanjalo ukuthi mthakathi sicela ungamthakathi usisi usekhulume nasemsakazweni noma yilonto yokucelela
6: siyakucelela usisi hayi ayiphele nje
0: siuyawulalela nomsakazi wokumthakathi lo
6: hayi akekho ungawulaleli phela
0: ulalela njani uyothakathi ngoba yizo zona iy'khathi lezi noma uthi wenza ulalele kodwa
6: uyabona ngena ngisho i-TV uma ngabe kuwukuthi kuyilezi khathi ayisenazo iy'nhlelo ezimnandi manje into ezwala kahle umsakazi ulalele
0: umlaleli lomsakazi ungena ilanga yothi wasekhulunywa ngawo uthi awu okay
6: hayi kulungile mthiya ngiyabonga uma kwenzeka sohlangana lapha-ke ngo-2
0: kulungile siyabonga
6: okay ngiyabonga ntu
0: tanko umlaleli okhozi i-FM siyivala kanjalo kuma-calls laphaya ku-086 sesivalileke hayi no kuzwakele kuzwakele eyi zingenile iy'ngcinko kuzwakele udadewethu ulalele nginaso isiqiniseko sokuthi ulalele umthakathi-ke nginganaso isiqiniseko sakho ukuthi ulalele no kodwa ngizo-check-a ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi khona ngabe kuhamba kanjani kodwa ngaphambi kokuthi ngi-check-e ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi kuhamba kanjani azivele siyekubona ama-voice notes kuzothatha isikhathi uma ngabe ngithi ngisazoyengomeni angivele nje ngiye kuwe ama-voice notes uzwe wena ukuthi-ke ophawulile omunye kuma-voice notes ophawule wathini nawe kusangaphawula-ke uma ngabe-ke usanaso isikhathi uma kuthi ubona ukuthi awungenanga la kuma-calls uthakathiwe kwangangeleka awuzame kuma-voice notes mhlasimbe khona I know umthakathi uzoba week ngeke kuthakathi 079-163-9874 ithumeleke lo voice note yakho ukhulume nodadewethu ukuthi wena ucabanga kanjani
7: uyawudlala uwhatsapp siyatholakala ku 079-163-9874
8: hey Londa hayi owami umbono akahlale nomthakathi wakhe kanjalo ngoba uma ngasane ngathi uyamala manje umthakathi hhayi uzothakatha yena aze afe okanye akahlale nomthakathi wakhe nje okanye baze bashade behlala kanjalo bobabili angasamyeka umthakathi wakhe akahlale naye hhayi malonda inzima le ndaba okhuluma nowenu wakangcobo endaweni yakumankutshane emaketi danki
9: yo yo yo inzima ke le inzima hayi isinda nongathwela hawu sisi makahambe kwamhlaba yalingana awuthola usizo hayi inkinga la tsungene nayo la ubhekene nje nenkinga inkinga le sharp lon
10: ngibingelele melonda khuluma nomsindo rokhumala emakhosini ngiyayizwa bandla imfihlo kasisi eyi kodwa nje amathuba okuthina ashiye lo bhuti uzoba senkingeni ngabona imancane angazi noma ngizothi akahlale noma akaphume ngoba umkhunkulu phela lo bhuti uzomenzakalisa vele uma engahle nje amshiye ngoba phela bekulula bekwenza kubantu ebebekwelita usisi manje uma seyibuye ikhuni seyibheke ngakuyeni usisi vele kuzoba nzima kuzoba nzima nje sisa ngifuna ukungasho mna ngithi ngiyihlala nje nomuntu wakho sisi eyumthakathe njalo ukuthi uze kulamule inikasazi ngoba make waphuma vele uzokuloya uzokuhluphekisa kwenze zonke izinto lezi ezingekho right. Ngibonge welonda ukhuluma nomsindoro okhumalo ke la emakhosini.
11: Hashtag imfihlo londa mayilonda ha wema lazelanzima udaba lasisi wemayilonda kodwa into ethiwani ke le uzomiyeka kanjani lo muntu kwaphela memiyeka uyamthakatha futhi mhlambe uvele nje kade amsebenza ngeke asikusavuma ukuthi amiyeke. We mina wemayilonda bengithi ene usisi akaqale athole nje ukhokhovula lwenyanga lumphalazise bese liyamqinisa limcuphe limcuphe nje ngempindo amshaye uyikhathi eba nesibindikiso kwala le ndoda yakhe ngoba mevele eyala manje mhlambe vele kade yamsebenza ngekuze kuvumbi mhlambe futhi iyomthakatha abuye njengeyoyo akaqale nje aqine aqala athole inyanga nje ezomphalazisa uma ukukhona esiyamdlisa kona akuphalaze mise yamqinisa imcuphe ngempindo amsha emse emtshela ke lo muntu awu amadoda ensuku zokugcina ayibo ayibo ayibo ngiyaqala ukuyivakele hayi nami uqinisele malunda bengizingeke ngizingiyikholwe nje qoko ukhona amadoda athakathaka nje ayibo ngazi ene uyazimbela yini imithi noma uyayithenga noma uyazimbela ayihlanganise ukuthi wakufundiswa ubani lokuthakatha hawu hayi ngeke ngiyababaza mayilonda kulungile umlaleli aqale nje aphalaze azicuphe mse yamtshela ngeke phela uzomenza umkhovu wakhe lo mfo ngiyabonga we mayilonda no
12: hashtag impihlo yami hey wenkabi yakithi hi madod kodwa ngempela le ntombi imfihlelani lo mbhemu phela uyafuneka ngoba sixa kwamasele inkomo nje ewu angaba isicazulo lo mbhemu ikuzi impela ke le futhi ke naye lo sisa akasaphephile phela ngoba uma ngathiwa ngempela uyanyakaza lapha bazomlala naye bemkhipha uqile kokushiwoyo ukuthi wabakhipha komunye owaye ngaphambilini kuyinkinga nje kukonke ayihlale phansi intombi akusasizi nakhethile angibonga ngibonge kabi yakithi ngumele kumina wakwalithuli ngelapho olundi indawo kusenkonjeni isigodi kusemishini hayi kunzi umbhemu kunzi mani
13: mayilonda uyaphila msakazi ukhuluma nosanele wakagumbi ethintwa mayilonda hayi ngiyayizwa imfihlo kasisi hayi usisi ukuthi nje aqhubeke nobhuti because uma ngathi uyamshiya ubhuti uzakwenza ubhuti la akakwenzayo nje mina bengithi londa aqhubeke naye ubhuti because manje uma ngathi uyabaleka londa hayi uzamenza kabo ubhuti ngibonge londa usanelwa kagumbi ethinto
14: Molo sisilonda uthetha nosiyabulela mdiya sikisile yo sisilonda yabona le inzima le isinda ngishona ungathwele usizima kahlangana nenyanga enamandla makaphuma ekamhlabi yalingana uthola inyanga enamandla imothule hayi uthwele ugodo lo muntu lo uzomqeda sharp
15: Mayilonda mayilonda kunjani we mayilonda khuluma nonkosi yephana shango dume ngeke ka chibisi ngilaye how we can it it's on ngidonsa ng 92.2 we mayilonda cha le ndaba kanje usisi engakusho mina akangaphumi ebudlelwaneni babo akangaphumi akaqhubeke nje bethandana uyazi kungani ngisho njalo labantu ngina ngibona ukuthi babathakathi bowu2 uvuma kanjani wena okuthi kuthakathwe abanye abantu uma kuwukuthi ukuthakatha awukuthandi uvumelani ngoba phela yena into ekufanele bakufanele anqabe kwasekuqaleni ke uma ngabe ethi ke umuntu wakhe asibathakathi athi nje cha cha cha angivumi lonto angihambisani naye njengoba ayevuma shotwa kukhomba ukuthi angithi uyahambisana vele nalento le manje why manje esefuna ukuphuma igcineni uyabona into uma ngabe uyenza yenze uyimele ngoba ngicabanga sasikhona esinye isixazululo babe ngeke mhlambe bebize noma abantu bomthetho ke kube ibona abangenelela kule nkinga kunokuthi ngathakathwa abantu cha nje usisa ka akangaphuma kaqhubeke nje athandane naye ngoba bavele bayinto eyodwa bothu ngiyabonga uNkosi iphana shangeni siya uKelly Jitson
7: uyawudlala uWhatsApp siyatholakala ku 0791639874
16: Sawubona, sawubona, msakazi wokho, sikunjani? Hayi, ndiyaphila mina, hayi, angamshiyi. Ineplan le ndoda, mshiya kanjani ndoda ineplan?
17: Angikubingelele we London, but khuluma nomthunzi wakwaMthembu lapha eMzenga, Richards Bay. Hayi, inkinga kabhuda yikho. Usisa kahlali nje nomthakathi wakhe uzogqonywa ubani lo bhuti lo ufuna amthakathe naye yena lo Sifu uzohamba nesiqalekiso ngoba phela le ndoda le umeyala izomthakatha ahambe egulisa wonke amadoda azohlangana nawo noma mhlawumbe wazi bani amcuphe ngokuthi nje bafana uyasho ukuthi wamloya nomama wengane yakhe emqeda ukuqini naye uzomqeda ukuqina ke bese kulima abantu abaningi akahlale nje nomthakathi wakhe futhi bobabili sebengabathakathi ngoba naye uvumile ukuthi bemthakathele abantu akade bemhlukumeza uvumile naye umthakathi naye usisi abahlale nobuthakathi bawo asibonge umthunzi wakwaMthembu lo Richards Bay
18: Mayilonda hey usisi ngiyafisa ukwazi ubuyazi makuthiwa uma uphuma ekhaya uye emzini wabantu kuthiwa uma ufica ekuthakatha nawe thakatha ube wafica kunemali egcwele indlu nje edwaye ethatha kuyo wayezobika nokuthi lapha ngifice kunemali egcwele indlu etshela ezomsakazweni lobe ezile akabekezele nje hlaya nomthakathi wakhe wamgana wamgana kodwa ke makuba ufuna ukuphuma ngempela welonda akamqophe enze into yokuthakathi bese inikezela umphakathi ubufakazi obuphele bokuthi uyathakatha umphakathi udile ngaye ngoba kumbalekela kanje kuyafana impilo yakho ibeke engcupheni uzoba nenkinga kakhulu mayilonda akamqophe nje ongcono ephume kuye ngasekho emhlabeni ngoba waphuma esaphila vele uyibekela impilo yakhe engcupheni ngiyabonga we mayilonda ngomkase ngwamtshali ngwahlabisa empanzakazi
19: noma bethu bengithi mina sosi londa bengithi mina usisa akanakozana akakhuleka kakhulu mina umuntu okholwayo amademoni ngiwakhipha nje futhi kodwa bengithi mina akakhuleka kakhulu izophuma lento aqinisele umkhulekweni ya londa bethu
16: uyosobona londa mphathe kunjani sisi ngiyakhuluma novusi la umshwabathi le la eNyokhasela cela nje ungakusho kulokuphawula kuloku dlulo kulo sisi ngendlela akhuluma ngayo sisi la emhlabeni kukhona ukuthakatha kukhona ukulungisa isimo njengoba kanjani na lo muntu lo wathathwa ifoni nosisi akithi waphinde wawunosisi futhi omunye ongasangabuyisa imali yakhe mina ngibona ubuthakathi abenzayo lo bhuti usebenzisa umuthi ukuthi silungise izinto ukuthi umuntu wakhe angadlali abantu yini lesimxaka ke manje lo sisi akazazi ufundani vele phela uma ubona ukuthi umuntu ayikho enye indlela ongenza ngayo uma ubona ukuthi umuthi uyona ndlela ekusizayo vele kunjalo nje ku-right futhi ngalapho angibona ubuthakathi akakhuluma ngabo ukuthi mhlawumbe uyabulala mhlawumbe wenzani usemsizile yini lesimxaka manje usisi uyaganga uyadlala ebengakuboni lokhu ngalesikhathi emsizi yena sesami ukuyidifenda nje manje ukhona lokhu angasitsheli khona ubhuda akanankinga uyamsiza oqala londa umuthi uzindidi uzinto ngenhlobo ukhona ukubulala umuntu uyaphilisa umuntu uyakwenza ukuvula iminyango la ubuvaleke khona so manje lo bhuti uthakathi iphi uyagana nosisa akayazi into ayifunayo
17: sawubona my donda hayi ngiyaluza udaba lalo sisi ndona hey usisi ugaxele kakhulu usenkingeni manje ndaba lomthakathi wakhe amuntu engayisho hayi ngeke kamchiye lo bhuti lona ngoba ngempela nje uzaba senkingeni noma nje hayi kubantu ababonayo kungcono
16: wazi ukuthi yabo bamsiza bamnike lowo makhathakhatha yabo akwazi ukuvikeleka yabo. Thank you my Lord.
7: Silandele ezinkundleni zokuxhumana kuFacebook at Ukhozi FM Official. Ukhozi FM luhamba phambili.
0: Ukhozi FM luhamba phambili. Njengamanje ke siya kuFacebook siyocheka khona ukuthi ke ngabubani khona okhomente wathini, ngoba ayi kushubile isimo sikasisi asihle neze neze. Kodwa ke singene kuFacebook khona sibone ukuthi ke ngabe ubani esimtholayo yena uthini ngesimo sikadadewethu.